0: Gungumang siwa gi gungi XKF mga na kau yang gi tikawu si siwa bayungi kam bungon. Parlamente ay gumiti yung sigiti kaya kuyi pangga tikwa maganga kamsing un lakang gi u toma kima foki etike politika ku gaba u pulisa sing ay tikwa ma kefe sakang si a o vekia kikam ya firi kama kwe yitikwe ako ta akang takuya kaya ya kula kwa I kanun. Wala ang sige hana mega kiwa 11 ki September. Ta nakikdu jango kumitie atakao siyo vete lakhan ya na kitisa ang sikadiwi gigiga kamsin o duwe veke aglakyangi kaon ya jango ang siguge o e ya e kiwa polisa nga ba e wan hakang ke kwa chikwa ma freskan kaya mungi gwikwa e o e tepa kwe tri ge u ke parlamende kuna e si kuge ngho gai si kretene ne dibi ng kamsin. Ta kula si agaga mekakan si kwa gwege ka kuge chun dibi ke komitie ya chikwe ngwa ika ngta o ta parlamende ka o hun si gwege ta ata kula ka ke igi ta agamya. Lekhan ya ne mekake tisa parlamende ka o hun ito to hun gwege ka panga kwa chiga ihe masiko hun kwa kwa. Johannesburg ya metro meka kega nghe uwa yang kwa agdanga ngawa to e akule dewe ke Westbury kuna ya kle yi kwa tu dagiti sa bunga yi kamsang u mtima geta o tang lakwe ge uchi kwa ingia laka si o hunga kanika in. Green 5 taka kawachi kwa ang meka nakam sike thakte ke ka ang ya ke gaya chu kwa ang he ya gloko ngwidebe e ke tena wa skola uke diwe chik gaya ke tu hun tam debe ke chu ka ang ka ii ke kama skola. Ta nula kao cha ge sing ke Volkswagen Polo sake kowa saan ke o nula kantagi ka un. Speaker yang a metro rati wa Margaret Arnold sigeta ngdaki yin ke o nula ka si chigde geng kamsing tuwa nga pulisa kuna tanawa ke ngaw yin kwa kwa tangulen. Ya ke ti sa chikwen gamakula hangi sing nula kanga chichika ang yikwa ngukun alika ko ngtanine sing nga ka e kwa ising mkwa at ega kwa ngaw o kwa ngay. Ya polisa o tenene kaga ke polisa. Reslandi kaya kokobe nga ngigo ke isa yingo kekle ke Ukraine ngiko bongi kaka ya Kiev kuna igang American I kango takuya Jared Kushner etike Steve Witkoff king hogaya kubongi kaka ya ngau singing ya kula ge taku ke chikwacha meka ke kao teiseba gisingu ke sa queen ka ehe burgomeister yang a Vitali Klitschko gyan toka ying gya pangan ngaba kif da ngoutene ne thuda ku gi gi ka gulu ta chi thwa ai kai si ge ta ke yi ching ke khau de gana gyan Kushner ne ok Witkoff me ka sona ka tam Ukraine ai president de Volodymyr Zelensky sa ki khongaba ki kang tram ke o hun khe ngi kwa dibika gen sa meka sabado kama Moscow sa tenene ki kangaba presidente ang a Ruslandi wa Vladimir Putin ngam ayi fasin te rugby bolan sprumboga lungsa ka o rasi Erasmus meka ka e ya toa chigge ka kengu ngabi nga nga firi ke tula sing aga ga ke greatest yi ntwe he no kama kwe ke sabado kama All Blacks ke Baltimore ke America kunam ya meka ngkwa ta ke ngabi Spani ke chikwa cha ke tuchi kau yang siku ke o eken gaya lan. Ta kwa e ngabi gya wa Spani ke New Zealand ke Navi ke FNB kwa e sike ngukma e kretane ne diwi ngkau Damien Velamse ngusika ngewa Cheslin Kolbe yang ke sakwi ya o Jilin. Ta ya ngewa Mornay van den Berg meka atang ke Kobes Reinach ya gege ta u a kaman on Erasmus ge ta ku ke ka nga ka ku la ke kham wa ya a tu o hu ya spani tane ne thui hu tu tu ma kama kwen nga si ga igbe a kha ke gang gang ke ex ke if im kham ko tane ne diwita sa
1: tsame tege temono siebe am da go se 5 minute denke kara go no bamba ra go khomana ra do tse ten kwena te u bori a tse sara di yafta kapunda parlamente su et committee nya mo khanye to ka ko a te ko se sa ko ha he nda ba kra jao a ndi ko a ta khono politiki kwa na ka kana a a mo si mo te to si ko ye a jire ti ko a ta khanye khu ka ka go di a se sa ko ha ka na khana wo he a ndi ke ski nya mo ko te tla ye ko ka gwe no nga kha mo no e ji a fi ri ko ji a ta khana twa ko ko ko ka ye ko ko gwe ta ko khana a tla ye ko khiri khiri sa khana o tham si khana jao si we a khiri o tse he nci thamsi we se qhara go iti 11 September tang we ka tse se o uisi o tla he desnatiki committee e trema go ha kwe a soviet le khanya ne a kara go tswa ka de se ga wa kya tengo ka e vye ke shu he go tsaka kara go e go kunta wa na khana ka e nngwe teno nngwe a go iti ntone pa o mestad intelligence ke te he ma feroz ka e nkamse ke a ke tseone sa ga kwa go kwa go a se nyama go te go tsana di parlamente ke nngwe kwe na ke no tsuna nyama go tswara go tatita a ke mo ite kwa no e tsi go go ka e go iti no ka e ngonde ukwana ama akamkha komiti esuka ikiki ekanyo ama yakute ko musupinya na hireta anqa kujuk amjiki kwana akite ko toko toko ji kana tisi kuna ina am anga yita le khanyane parlamente kitin kwen anqa akra ko akra tisi ina hino khana kya inkara kha jawo qae khana o jawo simenya te kwa khata Johannesburg su metro e gasu ane tsonko tete a kwe kwe re ko itsa o de kwa na a ke sure tswana a o kom kuru kom a Westbury ke sie ko o ite go e gana me de no a ka te simbunga na ina mo ko ngata e go di a te o ndi ko go di a te no ngwara ta santa drien fer 53 kurik a go koma o ka e sika kuye tsonte gama ya ko an o ke khanya ko tete tsamaka tswana a gama sure ke khongwa go teng tsameke tsam dimboronga kwe a atino ngem a ya ko tlawo ding a force wagena a ya ko kya gwa teng kuye khate kwe a metro seratiske Margaret Arnold a ka te kwa khano nge kwe mboronga a hieti a moiko e khuibe ta no ngwarata e ditama teta no kana a ka tgasi polisa na no mo manda ten kwena o se wiki nge go e khuibe ta ge a ka ra go tswa ka tsi tsana go din kwena a ke mo din o nge tshori go hnye ten kwena an ango ngwarata e ye ta go no go mo ga mate a ke ko nge o kwen ke khata de ta no an kwe a moiko polisa na se wiki khata Reslandi Ngai koma a balestis mesile a Ukraine su tsu doropa si Kiev ki teko giamata a kam si ki ibre kha kam America si ya ko no ma ko tie a go a kaima te kwe a Jared Kushner ta khono Steve Vetkov ta anga we a tswara kwa ti kam si ka anga o ki din mo manda ko hana a ka tkwa no ncam kwe tsa sorry kam kwe a a tenkam kwikin o ti ta khono siebe kwe a kongotita. Ngezi, Burgermeister ma Vitali Klitschko a ka tkwano am ta omki nyamoku e ma teko dawo te kievki no aki tia nguji kwa kwa snakha wati no kwena am omka gautink e khatita. Kusner ta khono Vetkov ta khatsao ane a sonda khatsese ka Ukraine sim presidentem Volodymyr Zelensky mseta asiye ko kai kwa ti mkai kwe te kungo ti tram mandata ha kwe na kwa kratin si nyam karango kai kwe te ko kukai ti ko tungwe anga we ki kain kai ta. Khatsa satra khatsa ka Moscow ki kai kwe ata asiye ko resi se presidente mseta ngungo ti Vladimir Putin seta. Boris Yukhir we gom kubora he. Springbok ka tla e kom khoma rasi Erasmus gam ane a ka te se gama tsone sa ga jinja ji ate ko nye go ve nge firi ka khwe ga kwa o khiri o go kuri he greatest rival e ta tite go kuri satra ga kwe all blacks ka se ta ga kwa Baltimore ki VSA ka go kuri te a gama a ke tswa nge binge bi kuji a hiye ti ga Spanish ki ta ko gama mo tino 3 wokuri ji ngakha ka wokuri na khotni ji ki khama kamsa a wina tinki ake khama ngebi ngebi na tinga ji khapa wokuri New Zealand sia ka wokuri na ting na ve kenge tisi FNB ki khapa wokuri na ku wina tisi ki khama ake khukara ko khabana kha tsika wokuri kom Damon Williams a am a khama ngebi karate thungo tim Ceslin Colbim ka ta khono scrum tackle Mornaif van den Bergem a khama ataha spaniki kyarka am akta karati kobes renitmka am ka khama ama ngoknuk atam khoka o dangoski Erasmus a kat kwana he kham tsu kham khuje tsu sa tinja kyana ti kwana he khama mo de spanik kwango te ka ko khomo ko khapa ko ka wukri na ko siwina tati a khakonge ti wukri a wukri na ti kwana kha ada te bore te ya khir khir ngono khabana te bore tse akhiri qamno XKFMK cecisanyana.

0: aka ke gangdangi XKFM ngumwana khawa bayunge kambungun parliament ay committee ying zethe xa ku ixhamsing xhula kanka ge u thoma ke mafuki ke politika xaba u police chikoma kakutuge ka xaba xa yakho kubenga ngiyi aqhoxe yacam ya firiya nghe gwakwe ta a khangta khuyaka iye chokhla kwa khanu yi ya pangula ngaban Walang sige hanan kanu kulay kewa yalof ki September. Tana kiklu jangwa sige kokre komitie atakho siyovete lekhanya na kitisa ng kaye chi kwa nkokwa masiko si tutugdige ka kamsing kam ki kangwe veke agdaki hangi kao jangwa akala yang he kewa kwa ay ngawa kakang Feroz Khan Meka ka e si tigge ke o kwa ka ke gri kwa te pa khwin aka ngau thu da ke gya parliament ko te gen ku ke gain ko gaya jangun a kalan da ka e ka si ke tula ka ang si tigge ya khamsin kan ma sa chun diwi ya gri gya committee ga ng ta parliament a e committee ng gi da ku ke ta khya khula ka ke yi gi ta a kuluyan lekhan yana ke nga parliament ko de tisai tu tu kham ka e chipangi kwan ko kwam ofu tlatlang ya Johannesburg kuna mega ta ya tsum gan si ga tala tu ko ya ya tigge ta khula ga si apangula tleka nghiwa ya nghi thwe ku ke a ta khula ka khisi o ke ti khwa ngi gge ga khon busimisi ke te amatala Eti ke nkhula ka ofiri ge hinsi tene na unkanga bagang yi mekas ke wana ngwan la ka nhewa yi ge tu o hun wa ti tsang e ka kwa e motlala a ya tali de mati bo kho to be jana e ti ke mgo so kho ju se bi yoni e ke maso ge ka o sinki mo go bang i go ke ngwa tu hu wa lam ta thula ka si ku ke o meka a hostes ke 2020 a te ti ge yani ar ge 2020 siklo ke uhan ta khlang aga pangula meka si ti ge ge ta khamsin simang ang na yin kwa tang ti ga yin khla ge kho ko yi ti ge ge ga tang kwa nana kwa ya ng hiwa khla kho a musa ke kanan ta sta tu ge ge ta kala tu ka ke ya khanu yin a ge ge hana ke ke kana si ti ge ge ta ten na khamsin khogdiga o gya chuma age ke laga nga friena khang armar di swartin aya tegan Polisa mega 54 ka khawati kloki u ertambo adila kambo khone ke gudau ke tsinna ka ndiya ke kansi ke wana nga ba ke bongo chingang khikau a honor desin randi aga ko ke ini ke ya tho tang la ka mega na cham ka e kwa kha hun chi ge ku ke fe se ke wana yan polisa kang ku hana ko amanda fan baigi ge tang de ke chi go ya mega ke wa hong kong kuna ta ya tho si ge ta ko ke khamsen ta yin he ku ke khamsa de ge ta ko ke wana 2 kilogram ku ka inan fan vegi ge tang de ke hla kha wa meka kemtin parkin ayalandro sofu dan ya u anwa ta si apangula ngwa ke lam ay fasin kapstadin a metro chipangi pangakaw kaya tamka ng yung kwa gya wi ke kamtuna ta da yung kuge gula overcome height aya lukasi ke kwa antutum gya maizin berakunan da yung meka o tachikwa ay tuwe honor tikula chun kang kuya hanak o ya nga wi kawa Shalet Powell geta ng takie ka isi gigi ku ke kamsing meka kwa ang wagasing aga sista ka ke ganing aga firi gigi ta ku ke kautunan. Ya gigi ta ku ke ka isi tuto wa kamsing tuna ka wisi si ka si chik gigi ta a o ka isi kwa kwa kule kwa gigi ka kwa ngaya ke departamente a nga chua. Gigi ka kwa ka iti gigi ka ka kamsing yimane gigi ta a kwa sa chik kwa ye ngayich ugu ke kautunan. Ta chikang ke o. E da ke gulu, si tenen kolekwane ne toto kan hin. Na si tinya ke gangge XKFM kremko tenen e dibita sa nguin.
1: Tame kleska akhe amtako kuo khan 5 minute anu teo borye an kri sarati yaftaka punda. Parlamente su atu komitie yamogai toka ko asisata ha mporonga a tsa a ta khono politiki kwana a kana e gwan ya musu o jere ko kamutetu ji a ti ko kwe e tete go a sisate na kai khana ho a nyivye ke siki nyam kara khota no nkhama nwe firi tseje ana twa ko kara khana o kaje te ko kuka gwe ta ko qaqaisa khana o tham khana o jao khante ko kara tinsi ju a e a khana o tham su si kara ka kwe ko khiri ka kwe se ko 11 september ke khara huita aki khana u ka tsesu u iska su gonge se ko kana tino komiti na ka trema ko ha kwe a suvet le khanyana kwa kara tingo nge khana go si tsaka kara ko mo tsai ko ko go tsai ta ding kwa na he nge tv ke se ke kai a Deko Sieko Kritina de Aki Twini Badi O Mr. Intelligence Kite Firos Kaim de A Mborunga Sikai Ti Kamika Aki Sikwaku Kwaku Kwe Komitia na ki de no tuna kamatino ana te kwarawati ta. Kai he kumati deko aki kain anija ndeukona ama akamha komitia suk e kingo ki kaiko kainya kai kainya ihe tinu ahuiki tun elpiena kamati si hana mborunga ka tun akwana ana am a kaba kabati tam. La khanyen waka tukwa no parlamende ki tin kwena inamu tinu hana ku kaha jawak ai tako hana jawa chakakara kukata. Tau kai ka kwena Johannesburg king ese kwa huita kai ate ku kaija kung tkwasa khana u kai mborunga aki ha an o an di a kwa na aki to kara hui hin an kuri hum de ha ma vusi musikat matlala ta kono firi ama seiku ewo kai tkwara hui hin kwena ta ama seiku mborunga a se ewo hui hin aki dri di ngu cha kung kuta hisan tete nyaku a we usan yana hi a aki matlala kham ke wesan se ku te hie te boho to bajani ta khono bismi se koma jo siban yoni ta khono ti a nga mo koma singi moko bang ta an queen ki gesi bori kwa to kwa khano a ngi kwe so ma desen sa nye hi a khistis 2020 ta khono yanyari 2024 khaska Nkai si nyamu kwiti hai kingo mui sana o manu musupi na doroma eno nkai si ki ya te gurita aki ha mborunga kara kuye nye kwe nyamu kara musi kakikana ama takun aki stati khesu anija kwa atisi ngo be idakte verklara nge tamaka kakikana agara na ihe akamska ama go kham kwa asina ku kakiti ya kai tikwe anko si tesna hisi uhe a am ingenieur en vereniging koma am met swart mskita ma moy go kha polisa na 45 kuri ka ko kwe ama gota o artambo tu ka parema frajika o kumki aki am kwe ho ai tsheta ngie go a gona de sendrandi ko di kokine a am di kwe ki si hoita nga mboronga kwe a u ka tsa se ka tsan khuri kara polisa na yamo kwati sesa jiki se khoiti polisa na ki kuye khate kwe a Amanda van Wyk a ka tkwa no ncem ka ko kuma bure twa tkwa no se abasi khwata Hong Kong ka kumoten am di kwe sesa iti tsamska tino jao kona si oroti a ki 2 kilogram de kokaine a van Wyk a ka tkwa no ncem mboronga kwe a ncevye ke si o wa kha Kempton Park se di Landros taika o kisi teta ti. Boris ugeri oe. Kapsta disu metro ki jawa kon kwena sika te ku musa e dawuti uka e sika overcome height ta ki te kwen singi kakana ku te ku ki Meisenberg ka. Aki mu ite kwa no tibe honor ti kwena se ongu wo kwata kui an karama te kwe an ram risiko bestiri ki Salet Powell anka to kwa khano tse khan hiyati si sae kew kate si sista kha kwen anako te o kongaji ta kono firi ngu ngwa meye tinji ta da wakwa tinta. Khe anka to kwa no khana yo ka khujik ak are khao ko siye ko mungo kam as dit ka gana kae kwa go agentskap ntina matskaplaka secret kona ta go national department ngu a tema kuna dinu ana ngin queen ango khawo go ta tamagano e si hisana go da o si suri na think e tama gwana mkha an tsano san very khati ara te u bore te khiri khiri ngun khawana te bore qeqisa ngin te u tsame din ire kano xka fm ski

No, nah, quit. I want to old Tirica who's on Namuke, her tears and what time. Platfontaine, Siwahanu, and the light at the moat there. Namuke, couldn't a good taste and a clear and hang with it was in 17 quem. Nay, Yamka Hoop went to get Ayagoteta, take Toha Haji, Tasinogoti, to where Moko has won or Nakin, Tirica who's on Namuke and Anamuke, what I know to him because of Queen Tokoji. Nah, quit, like what you own out here, you and there, so here. Tonde kwa da ka ha ku ta ku ta ka ja ku ngo gwe nte ku ngo tsam si kete wo ga ka ne ka si kin o kwa khwe ja mo ta kuna kwa ko ha kwa to kwa o an hen nte kwa ko nte swere ma ku ha ti di ka ho na ta ke ri re te de ka ne ka ya de ku nye ki nga ka nga ji an na mo ji te ta tsam si ki a ga khwe mo so bo ta ga ano ya ko tlasan venu ga ana khwe no ya ko tsai mbunga ni kane ko din a platen ten shu o sikin kwana tona te ona tsan din tsi ye te no kwa ho tsi kana ko tsaye ko sa hinye ten no kwa ho shu o tiku he am te kya de te o tsi te ja ka ta ka te tem nja ku be tsu sa ne ko isa kwa ho tsi na tsa ni tama kana ina tsu ru be te o so to ho ne te o ko den tama ho tsi kang ko te hisa ne ko tama ye kaji isa ka ta aba kana ta di tama kana no to kwa ne ha thoro ka ho tsi te mo ndi kwa no ko aba je ka no a thoro tsi ki te ni thoro ka di ta nde tsa me wo ga o pata ta go o nde go di tata tama ga ta go go khwea ano a di te swere ma go a o di thoro di ha ka en thoro di kwana tsa tama ga ndo kwana tsiki thoro ha go di ta

0: Bamba bamba kena kwa mna radu wa kwa nata kwe kwe tina. Tita ni bela ingi program siki tose ya tatu wa kaya go. Nu ingi to ti ditangwe swere magu. Niki ya hota ati darakwe ka Peter no suta. Ka ukwesi na ha bamba vete wese na.
1: Moro tani bela. Moro mitalisin.
2: Moro tani bela. Man am imitalisin ye kwa ye kwa sadzu. Ta mi kato da gwen mkama kwe muku kala kam tia studio ng katisi kama nga mga katisa story an mkama kwe.
1: Nga ke misu tamtsi wa mam ta nga tsi muta tanga nga am
0: sadi ho Peter ke de ko beti nyam sa nye ve tena te bambaran ata ho ante ya makota ko ke sinza kunza ni nga ditangwe kunwa go mela nga ma ya khasi suki ningu he yi ka khwe e no de ho ko koma ko ta ko ato koma de tamsi ka khani ti nga ditangwe e nti do wate kwanu ka no te wese na asi ka tinata Se kok an avrusia hotave na utinyamre.
2: Aham ga apalinga a ngati simu hum sa ta talatam ka njuke pala pala ton anga du talisen giatu.
0: Ano teka su ata hamia ten tinyama kotaku ditangwe swesa. Mela nyoma hi hasi suki ningui ka kwe e. Mela na plus singoro siki tete akao siki teu hi man am hi ma angi karate hwe. No ge kwa tam ge a isi kisi ete khona ge mi te kanza hi ma ge ya oro kota ko wikiri wa kom ries mata ge ti yo te am hi a no am am oka a isi am si kan a di te ndi tamano an kara kiri na i am khasin gam tamano ken kara ti ta he na am a de tam a ga di tamate ko kuiten ga di tama ha tseu no tun e kwa ma he melata na te no ge kiate Na khaita na kokia ngota o khas ki tswara ntamska mela wana na am bapire khase ko tieke na khwe khek e amu kara ko sukini na khwe khai anza nyoma go ingu a khasik e kwinsi o kata na ta khe wana na khasin o asiki khe plaka nga gore a goe khe ki ngota ko khe kum ki si en khe kum ki si en tamska kuma yela khodze avrusia khata khodzi hi ka khodzin kuma khe ai kama ko khaka tswara ko ta ko khaka kuma en khe tan kara kien karo Kino khe kuma nga na ima avrusi ya khatare a khe ngwara ntam khe an kara kye ntaro nga ha khe ngwara hi. No khaka kha aguya hi am trapisim a ngo am im khom ka khaka ya kotako a zika si ya kotako am sika ya kukheri no khaka mu hi kha zika nde uji hi sena tereta. No khaka si ya ntam sika khaka gikwe nyewe khaka kwesi na khanyama kotako a khaka zaota tihwe khaka zaroi. Khaka nyama kotako am dava mka haka idzi ate ko aro hintudia na ke haka a go tan a hite idzi balka ta mi kodzi a dzi a ke kwaran a dzi kya inkara kieri kwedzi ama tsam guwa nyom ka no go ia kodzi a dzi no ke he e ka we mela kum ayano ka ku tshoten kum ka he khamte tsame he avrusi a khamte kum a athu kara go tangie no ke u kho mela yano kum a khau tan No khai kum a khao tain go a skru fu zi hi ke zi ta khomo no kha am. Am flurum ta man am khai kien kara hi ta hon kha khai fer fu ta hi khala gu kara kha mutu tuen ta khai kia ra hi aki. No tu tam zgi kha khai si ta e fer bandi zi se ta ngu a kuma. Sa ako ta ko kham se wek am hamara sika no kwesi na kha angi e tu wanga e khai hi ako ta ko tso ta. No pun e kao he he ti ta ufe na tengo ni ta he ya ako ta kwa khasingu twa sika siya goreta. Tinu, pun e kao he mela ti ta ya ufe na tena tango he ya no he si ta goreta kwa ne haka am ama akwe enyoma hi. Ta humu ni he ya ako ta kwa nda he susi na nye kara siya de tamsiki. He komu ni ta ambe ama a te kwa nta nye aka. Khasin unu zita maita kuyi kwa nyate. Khaita susen ka khasi ken khekom nu huf huf tamiyate ko hambe ay ho ma khaiki tsakara nyat ku sa khata te ko miyate tin khe nta sus na kota ko khemu nu am ga ke jim om oka aka nyi somme ku khwe no kha somme e si ta on khasi a duko he nta dusi a ito a ve som kho din da ya am khaim khasi ma nta khauti ya ga iya ga khielem Nambe mela esa hinyai a somme ghe mwa hitam siki. Tinu ghe nta swama na kakara ko swama na kwa de swama na ghe ere. Hambe ghe ngo ere no ghe ngo aki tsa inta man. Ghe tsu sa ere hi de. Tinu ghe tu ya mimi sinateke. Ah, kum koma hiki teko. taman di ave. Ata remia de tama rekri ta hok asome nwa ko mwai. Ata ha. Asome re aro hive. Ata ha kri ta hok asi kri swa re mwai. Ta homon aki kwara hunu. Mela ke tam sika ahe ya de tam rek yaute asome. Ta hona ki kwa nu mela siago tako yakara hi voro kritwe. Ngo asome aki kwe. Ta hon asome aki kwe tam siki. Ngo ditango twe re swerema. Tin asome rekti yank and asom sitwene flapita. Tahun hahe he tank ehe anka yahun asom si se nunu rekrek am kyan te kema am oka. Tin hasim kuma munum hasim kuma tsom tsomak ain tahi. Tahun hamami tanke. Hamamu at ham twe nta wo hati hi wesen ata. Kwanak wate ve yi sing am sika twing wako tete. Ta homun tunga uye mela tuya hasi a yingu sigiti da homun akam sika hasi a some flapi oma hwata kyengara amzego kyengara hiyama na huitam hasi mko oktuamki. Ta homun hemu wate a hasi nguwe inta yaka ga kara se kwenta nyoma huema hekwe kwenta hek yao yao sina hemu wate. Ta homun hemu ganahu zi buka zi Son kraha zi hambe rambi zi kwa khemu no khudzi tama no. Tse kara I khasi angu I khakate nyoma isiki. No khudzi tama kala zi tama no taan I yate anki. Tahomu na khek tu ya khangyes na ngate khemerike. Na ukum koma ya kota ku ngi kamere tihe ya nyoma tari ta khek waas nati. Tahomu na khemerike ngye ngo khehe ngi somsi flapisi siya ino na tari. Na ukhe awatere. Na ukhek ya awatere. Hei tuya ata kwe kwasne ako kwazi a. Tahomu na khe ata angevi se na khe mu am himka khe ngoma imkota. Tahomu na khe kwe kwe se na khe mike ti nga kwara inve kuwa kwe a. Ti adoroma etu hinti nga ki ti teta. Tako hinti nga ki ti ngomta.
1: Yo tani bela. Gonch ukanda wana makato gya miga.
0: Tahomu na tunge ukama he. Mela kwa tieke na khe seko tieke na khate kumka uati. Ngo kuma siyako tako muta. No ahe hinta rambe tan kara special na kot wena ikwe. Khetieke na manai asom singo anza te o ngu to hengo imkuma kwesen karango eh nyo mama. No eh khe akara khata tamsika anki asom he nyuti. Ta homun asome muti a khe mo sa kya te khodzi a. Ta homun khe mie ke khe kya te kengo imkuma inta hasa kara akwe hinta. No khaka yo sika zaro kare kotako asom si ngu to e khaka nyomta. Anda khaminu khasim kuma. Anda khaminu khasim kuma ngdore ngewe khasim kuma sete no khasise we inta nga nga na nganyate. Ta hono nga deke, ae kan kara tseka manwe hakare tati kwase.
2: Yo, badala sen kama kwetaya ngea mela.
0: Mela no khasim kuma ta khaka ata nyoma hi akwe, khaka huwaiwe a khaka kare inklehe. No khaka nyoma mane ehe, go khasi te ohe. Ta homo no e kye inkara teno e kha, Duku tose na nyate kwan e a oro na nyate to awe kwe kwe no zara kwe ta koka te kwe nzare heka mama na eke mela anza a zare a oro na nyate. Tako khe ngo mama na eke kumse na ae anza kye ngana o ware na anza te ta khe kiara hi. No mela hi te ke heka mela ya no si te an am sika. Ngo khe muna ta asome tireta. No flapi asome ke kam khe kwa te ngo iesi yako tako ditangwe khe kriya mata. No khasi ni kriya matay en prinsesi zihe, kukam si no khe, som zihe kri, kukam zika khasi no. Ah, siki hisne khe khe kri ta khe ditango zitata kukwezia si no, ah, somme eswere matay. Ta homo no kukne, uye khe kwe, khe kuk ere khata kwe no khe mua e tkhani zi, a tkhani zi anta khe mua khono flapi e khe mua te, an am si ka kwe he e. Khasi hoki kwe kiseko ngoma kwe ngu siki. Khasi kom siki tama am asi ngu kwe ngoma kwe. Ta homo no, khai tom tomate. Tako, khai tuya ngate. Khai ngana ikam siki kha khai kwe kwisnate ke a. Tiseko nguma ngoma kwata. Ngu iti ngoma te, tisuki ni nain, tisuki ni ki tingu kakara kumwa hi. Tingu kakara kumwa yoke muwe, tiki yako tsem kwa siya kwata. Na tisuki ni ekan karatwene no. Ati sukine ti tuna seta kharo kwa hindi tuna angahe. Ata heko ya nganen, ata yako hindi tangwe kheri yate.
2: Ga, mtima kwe koko maku, ati suma Come up, my not a cocoma.
0: Now tell me, Hakianyare, tell me, Homahakuyati.
2: A hearty tongue, my quam, Catisuman game, come up, Queen.
0: Tianguyatin, and a kyanyat at a hamiatin. No sent to a tongue at a tamsikazawa, conte, Bamakuka tam a seco yerehoa. Tokoma, actua mela, si sukinik, actua he, hasing, hector, enhue, si hasik, equin, si casin, yea. Nata clare, what a ho, ah, yako taco, hua, who tea was sent to. Yet a clare, hoin, who to attack tunsa. Yet a clare, hoin, guata nums, and yet a clare, hoi, two wets, and yes, a two hoi, tak winsiki, yet a sure, quirina gotan. Ah, hoi, he tak, he tike, two hoi, yako, clankat, actua, clankat, at a ve, hasik, actua, sin, yata. Ndi do wate kwa no toki enkara ya khabana te kai kwa ko ke ena e kwa kwa kai ku ko program siki
2: ito tro selamita lesing ate game dita sikama
1: ito tro selamita lesing ate bdono ka sikama

0: Amen Cresca Teki se tin ire xamoga exka FM sikino te buri tsara ti yafta kapunda KwaZulu Natal su police akwa nyamogata sisa te o desnata ank akukomano gakukweta ukancesi uyeka akadi ayeke nembe tekitinga oisi nandani ki akakuyiqwete ngesi sisa hiti akatukwanu tam o antsanu akukweta anqaiki yati khatsagyawo te gakukwe a fabrika ki jawuko anga oikita mbonke nkiso mokoba takhono tembani ngemba ta nkakamra kuyecwete khusi isan yokuyece kusita matesnatik gwanamkha ivrete no sisa ekweta ha pulisa na kana aninjan waka de mbunga na a si ina moko nsisa a kana eveta KwaZulu Natal si de pre sorry KwaZulu Natal se de premiri a tamim tuli ham aniska eska an kurik amna nin otin kwena na a darana ko yate Fakbon federasi he kusatu eska kwa huita kha amaki nginda anomo ko fabrika siki tulbai ki veska poki sete ko tuitwe tati Maskape ye kite premier food di kwe kete si khana o anyom unga o e khana tsiri na kuta. Fakbonde anka tu kwa khano angye si anga o e tsiri gono honar di ko di jao an ake hambre kwa gwe vetsen berghe su o nga oski. Fabrika enge angye kwa siewe dekade an telberghe ki jao ko teko. Maskape ngehe kwa ite ngeskango jau kense tate ko kai ku tako anka ako kwe na tako ii karakunga gurita. Ngo manda ko han kwen tama ngewe ki waka ite ina moko kana e tako kao tinu adorpa su ikinumie ngo ngo kai jatubu nako kunta ngo ajawe ata kwe kukunu kwa na aki deisende kwe na jawoka jawoko na nukuna tamdi ki jauka ikunata no aki muite no honerti saisi di echara ki kwa khuji an khana akha gukhata tsan di mboronga di kai an kaite ngi speaker an nasnala farkhadring di an non se vive ma pisa ngakulas di an ngikhomas kanyam karakwita tsu kaka osi Pretoria susiki ha kai Kaika kuna uka esika asu waka ya kwereti singo akae ngo kumwe tatserita. Mapisa ngakula se ewukwi mboronga aki haa tsaandi takunu siri diteko ngevi ngevi kukadi Ngatameke kloka ite si akam 2016 takunu nyekentine ta Ie menestri siye kute niteti ami giamaki ihe kongu kasiri angu hi 4,5 million randi sae sidi an tako kontraka an ihe karahi ami kwa de heutu an teko anakata. Mampisa ngakula se kresu anisija ngetoka kuji an nyamsa na hika iha se we kwa hita. Boris Ukhiri ohe Denise Nyam karase corona ko em khoma Alexander Zverev Deutschland koma khamme a khuwo ko se ko quart endron disu wokre a America su wopese a Flesen Medowski New York ki ngie kwata khama sieko Luciano Daydream a Italia kom a 6-2, 7-6 ta winata. Tlako gya msiki wukuri he ataha khawu medalia wina hi he Olympics wukuri ki Paris ki Jeng Chengwing China ko he ahe khasuwe a 6 oro Grand Slam me a ngunya oro hi he a se aha karakuru na ko hi he Inka swastika he anga Polandi koe a wina ting. Asao wukuri he kuma ting 7573 ta. Aki wina a moite kwa khano jeng su he khae a nyam karakhe we oroko sieting kwa na akam Britania si o ema radukano ahe tvedeselen inan tunda ka wina he tako ahe tuko kwart endronde ki sieng khae ata kwata no se ko abasi kwata ngo khae ukrita ting kam karase koro yukwe kwa hi ilana rebukana ahe Kazakhstan kwe seta Australia su ope angu ya nai he Naomi Osaka khasue Japan kwe khasue a 6 in 6 firita winata ata te u borete ya khiri khiri ngon khawana borete tete gutwa firit anu yekska FM ski
1: Trakraba sezi ki kawa tini ki ekska FM mwana kawa vayonge kam bongon KwaZulu Natal ya polisa ang watu kweka ang hewa chigo kichidiki na kiduke sa chuki nembe ki mandeni kuna siki trakwan. Kaya fesa kan siki trao gea kramsing tinga yin si kwa tutong hi mega kigdea chuka ang tagdichide ki fabriki gani kuna kwa kuge panga yi kuke ng watun. Bongi kosi makaba e na waki tembeni giba sawisise siki trakwan. Tsikanke o he yikuke thakwe meka sikwa ngida tenene afesan pulisa kitisa tikwa kaba yikwa ngika ikwa o ka kaba ngaba fesa ka KwaZulu Natal a premier Thamin Thuli kaya tsamka nga wa yingi ka yingalesing da u i agatren Fakbun Federasi yang aku satu mega akala tu kaki kwa isikwan nguma fabriki ke tolba ke veska bukuna yu tu itu ya kang matskapa yang a premier foods wa gigi atu o suwe chikwa ke chipangin. Fakbun yang gita ngundaki chikwa kisi wa gaya chikwa ma ke Wetzenberg kuna akaganin fabriki ameka kau ya siwa ke yang yuku ke panga tolba ke ya tini matskapaya ang sigaya kalatu kaya kamkang ya kang tsaangawa yi ang hikwa kata chikwa makikang si chwa usui kwa chikwaan. Ngong yin kwa kwa tangole sige tisa ang yi gigi ka kwa sa kubongi ang ayam go soke bongo yagi chipangi ta chikwaan ay disinde uwa ga iswe tuna chikwa matena waki yin tenine kwa pangang ngulisin chwa wana chikwa makang yi apangan. Tomai ki mafuki ki yang dwe kia speaker ki ngulin aga jango kala kuna nuse viwe mapisa ngakula kaya kukubi nga ngi ofu kaklaki Pretoria stane na unanwaga ngun. Ofu na kam kaku ki saya tisa ka ngaki tisa kanu da ki sawan mapisa ngakula meka se khalan laka tomai ki mafuki ki bongo kuch amtuna. Ka uaka ngkia kawa ngkia 2016 ati chikli 2019 ki minister angatlopa waki bongo ka ngwa 4,5 milyard randi ya ke wana ke kontra ka ngihiwa chiku ngukau ga ule ke tlopa ngichikoma mapisa ngakula meka anunga ikika wisisin. Ifasin yang ahiwa Alexander Server ke Deutschland meka ki kong quarter final ke America uopa nga hiwa Flesing Mendes ke New York kunan ya meka Luciano Darderi ya Italia 62 ya kingu man chiding khami ke chiding kunan ke khawa mandela nga la khau ke Olympic nga Paris Zheng Qinwen yang a China Nsizi yang kunguna Grand Slam gonya ya gigita ke kagaba yang kuwa akha ke swetik yang wapola kron. Iga swetik yang apola kron. Ta sakunda kewa seba 5-6-3. Ta gayala ke zeng meka kae ya tuisa. Gye Britannia I ema ridurku ke kawan kia tuwilisen yinan tuenda ya tigli kaunga kula un aganun. Ta nga nghewa yankul nguna tuwede Elena Rabekaina ke Kazakhstan si gugita nga Australia uopa gwenya Naomi Osaka ke Japan sesin sesfiria ki ngumam nga siga ito alfa ki gangge XKFM kumkotene ni divita sa ngumam

Darin ya musong ege ngamke mule wala komte ke tini kawa diartin manita ke konke radio xka fm mula gita kom ke wala gikam yem ge afite kan ngawa mko program ke ga din staha ma unke chung yang ge a jabunga ke uli wa mi elimia ritsli anje kam ge sunkwa anje mchwa gumi ngawa mko shmanu ntwe deshmanu ke ngwa ngwa September ngwa kan ngwa sikang kam ge aku mishala ngwa age asika makhe ngi ta ko mishala ngwa mdhame ai program ngwa sikang ge u khama ke skola gani khona chusang he u kwa ngwa de we ke ske ska chwa buli kachi chige he dawang ngwa wa skola he chikhangwe ge hu dawangwe ge a skola khona ye ge ku kwa ang bua dawage skola khona amage ninkhunshi ngi uqwathi singa chichika ka ngibatu la a khulasi wakang he aqalo twamke ka program ka chang ngita sika ma aya tike ka wala chidage ang ama yalf irim hata khwenwa wole wa yalfu khaji dage da gwa journal a program journal program a chang ka khisi ke tini gya ukham ke ngong gari khuna ka tema gira jala ungwa ngong chim pre ngam ge chushin he u kong ga chokulu wa ma thui samku ge ga sa wala sila te khige ta gumin anoya atigam chik de gya khum ko khosi program ya gya kom ge che bunga chusha tung ki ngai e program ke meta gan khuna khachi de ge ta asa ga ngosi ke ha gya ukhamam ke kangger kahin aga chu kong wa khwe kang ngosi kang tin ang kang om ke first skill in the kangger suwarte de ge ku ge wa ngulin a chu san he u yama geta ni kuwa kundisa ta ma geta ni kuwa affectir u kwa khungu ngsu tin wa kang akalu tom ke meta ga gani khona ma ha thi sam ku ge ka ku sam thwa qe ka ge ga sa kulima program ala akalu utom wa kai ka kulu tom gi ga kam ma ngi chwa ngi male abunga kim tan ji on le dong kuma gi kon gi radio xkfm mu gu chi gi ga sa ka kisi ka kulu tom ki wala si na na ko chim tini chu a gmi ang wa kom ko program sing gi dang ngam nang ma tini gi kwa gyami gi ko ma tini a thwisa mu ku gi ka kwi kon hi wa bunga da ngi ta su te ke ma ka ngi gi chi dam gi ko u khamam ke radio stasi kau kau sini gak kuat kuat ma faral sport itu ni kena ini sih gak kalau tua nu kan ini kau wa Taniam Rico Andrew Humphrey Desiri Ricardo si kau wa sport itu ke radio XKFM kuna nau kane nega si geta akal utui kima ge kuasa i ohu nau chika gen gya kongi stasi kuna o ama gya sen hun ina khawa kama watanya Rico Andrew Humphrey Desiri ofu Ricardo kong ha wa ike satu ike nau kane nega nge baya drangan ke stasi kuna wa ka nghe manghwa kong habunga ke wala si simu si mha gumin angawa program ke gangi geta safita ta durachik digrasa ko program akalutom ke bolang humsa ke yachong

0: chika ke kam na ulung apul na o ka ang ka kong ay tang
1: ka su ma ka ke kam kala ng ma o tamiya tiun ay tang
0: ex ka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

kwa twitch isengi kagawa dawa a wonder undiga kali matege kana tinga dawa ngwa wa skola ga dwi twitch i jha kwe ga ba dwi ga je khachi kwe ku ga ba dwi ga je chi kwe ku age da tsa sinchi kwa fishi hech isen khlemanga kwa chi kum khlemanga kwa chi nga khlemanga kwa chi ne ta merki sentanga gwa dawa kya ngong ongelmang dawa tonsi ta asin dawa dawa ngwa kan ngwa kwa kwe ofu dawa ngwa wala wala ya kagi ngung kani na kan ngwa sa no ma ya kwa kwa tu ngung tu man ege chibise skola gani ka ku kwe gwa kama kwa skola ka ngwa diwa skola si gwa wala wala ka ngwa giga tutu ka ngwa chu ofu skola tete muku giga gama ya ka uwa dawa kagwe nga skola tagani ni kasi ki asin mo watu gam dawa dawa skola kakwa kakwa tu skola tuta gya first school nang sing kik kia ya ihe nga mga nga hong kaya e dan nga mga kitske e o tawa maktoba skola fun nga mga nga tiga skola tiga kadwi nga chula tiki yefro kula ta sige juisi tia tsu kanda kling yefro tan hong kwa kula kai gadi wa tsu asin ngay dawa ki ching kwa kwa kula tawa dawa ki kwa dawa ka kwa nga nga tuwa skola ma ching mimi kaw ati ngin dawa ta ati ngawa dawang wag gam tawa tawa tsaka ta ua kuwa ang atal ka ufu yama gamaki ka jungyui ya ehe ang hinga ba ya ufu ya ehe kwa ima to ma klasi kaya klasi ufu kwa ito mga wakwe ki skola kuna kuwa hawa ki dobi ka sang timi wala wata tawa dawa ang ta sang na ba ya ka dawa ang hai asang hai ka ha tia atwisa amuku ki ka kuwa ki tiki ki tiki ki tiki kama ota dawa kituwa skola ufu jungyua ehe nkwa a ngam maya ta kula ka hun akcha ko haka ke vilung sa kaus dawa ng yang hakwe ta chi ke ngre a dawa ka kacha ta chi ke dawa ng a kacha cha kho ng wa vilung sa kaus ta a ng wa de we cha sang hun ju ngwa ko ng ko ng ju ngwa ka kani yang ng ku ngwa wa chi ke mtena thwisa ko cha wa buli aga chi chu vindika ka ka ka kani kati wa kang he kwansa wala sing chimu sing mte ne gire chu ag ang program ki gang ka wala chi gege a kam a wa yal irim mata kwen no program bunga yal firi program ni tin akal utwa journal program chimu sing lam tin wala chi gege ta agya chi khang im chi gege a sam twek ngawa he as kang go ngawa ya kwa kon ha wa ke kakrisim kya gya wa local stories deni kuna kam kwa album ko kuma mchi gige da sa ke an ko kam ke program laga chwang ta chimu sing bung am tini toka lu ke radio stasi kuna sigita kala tu for als bhola no sula ko nya radio stasi ewi sport commentators sa kala tu ke no kane ni kai o hum bhavang ham chi gige stasi kuna Teng si gya kala tuwa Tania, Rico, Andrew, Hambri, chike Ricardo. Sa tuwi ki stasi kuna ki baya drangant, ti pa ni ngawi geng o. Wakwe chika stasi kuna, ima ge kwa sa ufu ina kati kongwe, ama geang, si kong tale, o kong waga ma Tania, Rico, Andrew, Hambri, ofu Ricardo. Nui sa tuwi ki stasi kuna tang, wakwe. Okwe chike wa ka ang he kong ha kong ha kwe wala si ng si mo si ng magmin ang wa program ki gang gita sa fita taga wala chit dot com a wa yalf iri mchit gira sa kwe hi program ng wa chit ge ge he a kala utwa mo

Ganga are soto e ndego are soto nawa aga kuyete damme a tsirika gawe ga kaoka go tsana gwa e ga ka ore tsama ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke go e tengwana.

King Monada, Yamusu, a gig, willing, and a comtiki Yalfikoma, season 50 Minitaki Conki, Radio Xka FM, Tanspanki Minita, Kwame, who owns a gig with Kamawalan, what he did, Dolphin, we, Kawati Gigi, and our Dolphu. Walaila gita kwam tigim tigigin ang hora kama ang program yang kya kawisim. Walaila tolfi rin iwi nagam tigigi kwa sa ato ang tolfi rin ang program ngay. Tina akalutom ki wala sila mko kawisi program yang kya kwam ki tibunga tisa tong king hay. Kakrisi kan tini akang uwa mki wala sila ki chwang mkukwe ngayon kuma. Mtin tigigi ta tisa mkukwe sa wala tima ang program. Gita gua akal utam tama amate ke muhi gigu ki ngam ko kuma ka khisi ka antini ke ngam wa am ki wala sin ki gi chwang muhi ki ngam ko kuma gi thisam ku gi sa ka ke ngam wa wala sin ki gi ko ngi radio XFM chimusi mag me angwa program ki gang gita sa fita ka wala chi ga kham chi gi da sa go he wala ngam ha chi gi he akal utam

0: tu as fait comme un XKFM Sikino, te bourrier un tri sarati yafta kapunda. Interministeriale comité, nomité track amen, comme un scar à souhait un sgongé et non tati, ta congo teco, un cas et Africa kitin queen un nata, n'en quoi un katuan yak un queen un rojo. Kai kujin kreska masai si kuta hare han jau han yeti eta. Kumeti eng ngom santi aki te ku kuni sang mum ki tu tu ete ti ngan omba parana kuanu ka wonka ya kun kuena dik amaki. Presidente Masero Ramaphosa ham ani angi eti ngwesi ki hana uktu kai si sa uhi kwiki akarako akaratin si tumuji nga oikinweji mu tako ngan kwen ahunka kukuji a dinu kwena damu kakia kukuji a kai kwa kuchaka kata kama akaratin si kwe a nitaka damu kakarako kia kwa tewe ngisi akama okorokoro sana tin kham ante okamu siki venu ngisi ahusu ekonomistama ngo chaka tiyo jao atama khama uoko tino ta. Polisa kwa se kapstatika se kusie kwa tati e adawo taki ima jamo yetu taki tinga oe hutbaiki aki hakwa siuro takuwa na he aki mbunga na khana uanisiki bori kwa atakwano nkoma sikaha jawo akitekun karata ech eri kwekwa no kakao kwekwa ta akwa kwa kuma akunyana ku tekun karata kamsika 5th hade senge kangino mingu kaji anka oiki dawuha wata Jeremain Carles akihama ech eri ane takunu kakao ku ane jawo jawo kuma aka tukwa no kamdi ech eri kwe a kumwata kumsaha no acha anka oswaha choi tata no kama aka tkha si hambe tuwa kwe a akwe kamki kumota a no ntese ka e si hisana ko dautak e tinta sisa etita kwasan a waka di kai ango teta teta tui kha mboro nga kwe di a Reicher Park si kao ko teti ki McFallen Fortim di a Boxberg si o Landro si kaika o iki kwe se chwenye ko yinan tuanak September ka si karakwita. Fortim nima nyam ka di a Boxberg si Landro si kaika o kia teti khama khoi ko jere ki kia witi ka ya 4 September. Khama se ko awo kwe di mboronga aki ha a kwe di o a takono kwe di kare kwe ko o a no kwe di an khun karakhu a no omba para kha te a no te di khawo ta an a nge ma kwe khama dri mboronga kwe kai a awo kwe di ki ha a o a kam di polisa kwe a takono kam gako kwe a anka usiki ngye di mdo emki Boris Ukhiri ohe, Fakbond Federasi he kusatu khesu ane a kwa kwa ta se ko kak am a fabrika ngina ngomoto ki tol baiki, sorry tol baiki khana siyoko veska pusu kate tui tui ta, amatska pe ye ha he primer food te kite he kler kwa tin khana o anka oe a khana kia mwako tam. Fakbonde aka tukwa khano aki an kwena oja wogo deisa ndako kwena a Wittenberg su o nka oiki tina. A fabrika mwiti ningye kwa siyewe dedikade a tolba iki se ko te kwa nye jawa kwe. No amatika peye mwiti kwa no kwa kwa ta ngisika an jawa kwe nseta khana te kai kwa ko ana aka nata ako kujite kukungurita. Mo manda aten kwen damang waka ete inango ngekwe a ka oro tako mo kwa na he adoro pasu ikinomi he ina ngkai tati akwa na jika atinu ngo deise nda kwena aki jawaka jawako te kuna takono kuna kama ki jawaka ikona ta ana khana o jawaji a ngo o jawako beta no aki ha khasi honor tuko de Landbo Product ke aki hi tamaha ne nga o se kyang sna te he ya khuwa kha go khata ata te bore te khiri khiri mono te khwana bore kom sen yen ire qamno xk fm ki nyam ko ya khu damska
1: Kamukin kum mazali to mahong gat ng gang mi ang hiwa to alfi ruhi gi XKF M to alfi ki kong fif manit yam. Inter ministry yale komite hong yeng higi kwa san chik kwa gyan kwa kama gam nga gati gwa kama gani gi hong. Koko man nga ka ang galak ang higi gyo kwa nga higi sit Afrika ki gati kwa higi kwa nga hi oa chibi sisi ka ang higi gi pangay gi kulit mi chuk kam nga chika iski wigdo nga hiyo towa. Komiti ingin ngulung tu tu yang engi gigi kita hanya wajib kan hikula papilong itu dek gama kau engi yes gigi aku ingin kau hancur tiang kau. Minister sorry presiden Cyril Ramaphosa engi awang engi gigi kau kain gigi awa is a wahi gigi kau kau engi tisa ngulung yes hancur tiang kau engkau tua ka. Duki kahlin di okan lah cicang tani game. Ya giok ide gitu kwa tua hudi gila yuku kakwe ngulih ka nghe gig wa kya gae gatu wa kwasa ki ngulih dule. Taka wachi ka nghe pali ngos onse lugalo kwa nghe di kwa gaya itu tu hongge. Hingo gi ka ha uwa gana kamvi kwa maka nghe pali si gi kaku hanayi sang hanayi ito ku ngwatu waka ki gam dule. Tu kaya gigo pangan ngoli si gugap sa tigani ko nang iho lugalo ko ang hida gigi tola ki imizamo yetu ki hot by gani ko nam igigiam ikiya tu kaya gigi sang ko ang hiya tuisam ko kasa ki ka ang hibunga ni higya ko la kung manon gani ko na ibi ko ma ihlendi ki kumisala ka ki ano ka gigan ki dahin gigi tola gigi kaya ng o higya ko akwasa ka ang hiwi kwa mapali ko ko wagang hi tiyanggin halindi o hika tuwa giki fa iftaka ki galugalo hong ka ang hisingking o daing hiki tulagi ngun ta Jermaine Carroll sa yang hi kwa asan data ma do hi mga ki kawang lako gisim na uga kwa sa giyok o itagi chikwa cha yin hi kwa chang o da ki glum ay hingi sa kwi ta kunini ko laka ng sing o itagi kwa sa yin kula kwi gihin ka ang hi sentene ki ng hai ta chika hi gigi o hi daing ki tola ka nene ka sa kumisala ta gya fisa ka. Kunti sa ka kaw kha ngi maligi gandiya ngi ngulak o nuya ang hi rei harpar ki gya ching ha ka ang hi gigi McFarlane Ford ahong Boxberg Landros of Gani kunas ki kum atiw ki yanan tunak ki September. Ford ahong kawapilmilo ki katsimbo kang hi Boxberg ki Landros of Gang magdagin mga ki kais ki guwagit ino akandeya ki 4 ki September. Iyaji kwaes ki kisilang lang hi awa kli ki kawa ji kwanui ki hatuko hi ngawa ki tsa ki lugalo kang hi kapali ngawa agtawa hi ki ngaw kang hi atanagin o ki vala kang hi kapapilo tini kulayam. Iyaji kwaes ki ngalak ang ikaw na yung halingay si ki kisilang tao kaya ngi o polisi vi ko makaw asa cha kisaga hiti kiti dihing asa cha sang hinga wahi ko kikaw sa monong kisulam ay fasi fagbon federasi yung hiyaku satu ay ho ati kway o gi akala fabrik yang hatolbak kikawaki vis kapag gani ko na ki tuitu yang ngayi singkit ngto ki premier yang hi awa gani ko la kikawaki foods ke igane khona ki ngi gi khonga kwa he tia kwa akama ka gudga kola ke gi tu wa tu tu ki kes ka tsi ham pali ka am fak boni e hangyang te ki ka wa tsi ki o he de sen ki ka vik kwa ma ki ngonga ka e ki Wetzenberg street ki gane khona fabrika se gyo ko te ki ko a ya sieva a gani kwa ang sige kumisala vi kwa mga panga ki tolba ka gani kuna matkapi ng ay hingga hukui tagi ta itam ka ang vi kwa makuhi higya kulik gugo koko kango ka ngwayi ki kanghi awa vi kwa makika kati pulila rehir ngya tisa kwa ang hi sumpalin mo sa gawang suho dorpa ang sumkwasa hingwa ki mgusod gani kuna suma nigya yung gatsiya ha mugo vindika han daisy ne giga permanent vi kwa maka ngi ti khoying hi gya kola gya panga sun ka khalin de teplu la uka ka waga ki ngi nga ngi sige kwa ahana uki ka vi kwa ma ta owner ti gi ka tia hun ka ne kwa ka te ne gi akali ka e ki buto gi ka uka ku o ka ku ngu kwa ka wa chi bisi si kwa tu tu gi ka hawam ta ki ngasi wala wa yin irung tinti cha sam ngi ki x ka fm

Merishen aya muso ngege ngamke mbuli ngola komte ke 12:42 minute ke konke radio XFM chibusi mbula gita komke mtini gire ku chu agnguma mko program ke ka khishi kan tini wechi geke ngokong amke wala shinke ke chwang ngama tike bunga mwege ku ke ngum ko kuma ke twisa muku ke ka sa ka khishi kan gege ukhamam ke Kaike he ya ukama agani kuna kachiche he a kama gekwe ngula ofu chingwe gege he a blok a ka gea uhe a ka ka ka gega tutu ngu ui ka ngu pomba ka ngu kwama ka vi kwama ka ne uwa yula ke angungu uka yula sungi ka tutu ka gumi u wa angungu kama chikite ni kwa chwa chwa mku gega kuka akunke khasonte problema se ngona kwa aqhiwa heke yula qhiwa kamge kuke qale dhamgoguma mke twisa muku ke ka saka khisi kange ngoko amke chimo shinki ki chwang bunga tama amadike ke kangno shike gya ukhama mke khasonte tigane kona ke ge thago ukhama khosi u bringa mke chuku singhi u mtima ge takwe qa u wa ngungani kona rixi singate ma kachichika ke agya mwaya ngonga amku ke ka khika ke khasonte problema ye he dumana guma o khe a ge ngwa a sekel o ngwa tini ke tisa tsiga tini khwa ke tau wa ke tsi singa tsi tsiga ngwa a kondisa ka tsi tsike he a ma tsi khwa a a thing thota ge kweng a khama khwe a yula thwa go khe khama khwe a ma suka khai he ge yula khe khai kangwa chige kwa ngung akhamu ke urek sa gya ka ake kakai ta sorho sing u chige he a u wa a ngung kabisi sike ge a uwa ka jila sing he a teplu la o vindika kai kangwa kakai kantine a chwa chwa he u a ka ake first kelende o kai mso wadang ge sing ke he ge kwa kwe jila ngawa a ngung gani kuna wakang he mge ke sa wala si bunga mtene chua gmi ngo mko program ta kong ge stasi kuna si tene atala tu radio XKF aya bhola no sula kao tania swete riko maliti endrungungola chike ricardo chi tkoi instene ge ta kala tu ima tene ima ge asa o hung wako chika kong ge stasi kuna wa mi nge ge mi ke ko hima a thisa bungu mo ku giga go ko ngi wa nana kwa chim chu ag mi ang program mi nge sima tene gi kwa chi ga mi ke ko matina a thisa bunga mo ku giga ko e hana wa ka khisi chim sing ma gmi ang wa program ki gang ge ta asa fita ta dura chi digra sa ko program tene a kalu tom ke bola mi sing ha ke ya chon

kanga are soto kende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga ka ma ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Comme que mais elle est dans mon goût tant que mais on hiwa inir week ex ka fm national au commissaire sangha au collectif avec quoi ma qui kawa samuel toba khale tait comme ka on roi grond qui ka kandea kwa ngis kwa ngis kwa ka wa gana ko hit mama hi king ki north vesi ya ka u anwa ka wa kang hi kandea kwa ngis son kha cam ya ki qaqiya kandea ta Edward Madiba ati tsaya ngi singi wa kandia sial kwang he ngi giya ta ya ke ati tsaya ngi singi hana kandia kasti gu khong a tuna kha kya chang ki kang hi a wat am na ka he gi ngwa he gi valam he gi ti tsa ngi kya tsagu he ki kang hi ya ki gi he ka gi kya tsu parol kang ki giya tigi hisingi koya ha ngwa ko ki ngwa he ki awa lisiko tibi sisi ka anka hisigi ki fisa ko ka sgyan ngong te ki ka kya manira ya ngi ki wa ti gi ka se khandi te ne gya fisa u nga je kang ki ka ga a wat a ki manira ka ngi ji khang ki ta me ki ga wa ko am tibi sisi ka anka ngom gyan ko ka ka kha ya ngi cha ki ka kha gi ya kan de yang ta vikomak oying hiko panga kandi yangki i aham sigi ki kon ngaya chika hiya tuisa kondisa ki i vikoma sa tuisa suya yi ta senta nga gya kala tumukusa sa tibi sisi ka isi gya fisa ki kamana ki kondisa ta ti kwa kandi yang nga ki kagdiya ta kawa yi hengi gya kan uli oi ki kwa sa iya ti kwa isa suya yi vikoma Kuti saka kop khan ngi mali ki gandi yang lok o ngi yang ngi o reher park ki gatin ha McFullen Fort ahm Boksburg ki kalandrosof chigi thun ang la tiu ki inan tu nak ki September Fort ahm kawapil milo ki gatimbu ki Boksburg Landrosof ka ngi ngi ngi matam ka ki ka ngi ki afir ki September es ki guahu ki am ya ti khoya un hi singi kisila la ya un hi a wa te ki ka wa ti khonwe ya tu kho he ngo ki a ki lu ga lu ka in ko pali ngo a ka wa ki papelo ya un hi ki kula ya he ya pita ngo he ngo ki vala hm lak o ya un lak o ti firi ki khali mai singi kisila len ki wa te ki ka wa sori tau ki ka wa ki police vi ko mak on asa cha hi ti gi ti den asa cha ki ngwe o hi ku ki kong kya cha nu pili me lo ki ga speak ya e kha national for khadran ki ka wa no se vi ve ma pisa na kula o fu ngot la ki i ga nu ga gi o ku ya ya ki o ku te ki ya kha ji khang hi contractira hi ki game ki ngwa ki ka hi a o ji khaya hi la ya hi wa ya wa ki thoma ki ka wa ya hi gi asu hi ya ji ka ka ma hi sin ki chong ge khate ya num ba sa chondwa ntlovu si gi gi tis a ki ji khaya man gi o ha da chi kang hi gi kondisa ya ki thisa moku wana ma pisa nga kula aha tibi si si agi ngonga e ki ka unhi a oa tiaka si gi ki uzala un ki kawa ku ka unhi si gi hana kwe ki manira unhi yi gi a o kwe kawa kwe hi anga hi kwa tika unhi yi pali o muku wana mahlika ki ka unhi si gi hana yi tibi si si ka un sun gya ngonga ki kisila ka watoma chi hi ki mahlika ka ta ta tika un halika unki oa 2016 ni ngoki 2019 wala nga kya ministre ku ki sentro pa gani kuna ka hanka ki kondisa ki mali ting ka yi ka 4.5 million randi ki gaga ki gawana ki kontraktiri e logistik vi kwa me ki panga ki tropa gani kuna ki hanaka mapisa nga kula ti wisi si kang hi sigi ki kisela ya hi ki kang hi sigi afisa ya gya ukuite ki kwa ki gya ka chon e fasim pelo melo ke ga furse tranki o hangula ku misi ke wa teri chalane ya ko ita ke chicha ge ke pelin ngo ku misi san ke wala ngi ya panga ke ivi ko ma chan ke ka waka
Tahegeki okri wa insi ki hangula hofu gani kuna kaisi ki chuntu mahi ki uafia ka ki okri ka ingi ki hana muku gulik a ki kandidati ha ki municipaliteti hingi ha ngana kwa magaung metro Port Johnson sorry Port Stan John hengawa ki Walter Sisulu gani kuna kang hisi kuwa ki dahlaya ANC ay hanggiya ng taki iki ngu makuwa tro ki kan kula ngwa ki uafi ka ki kandidati kano stelsel ta ka kanta ki ki vindika yi muku oha i kandidati kuhu yi utunaka anjika hita masi ki hana ki kam ki akhintu na akhistisi ki kaiskiti sa tuhong akam ti kawi si si dalam utuin ege makuwa tro chanam kumisi ngtu si sakang hegi yok agat nge kwa ni kagi an amakam tigi masih wala o atwi irma samme ya kwedamwi ke xka fm

0: Amsta matemono ke teki kreska seko ine amta ko akhmene tenge krahwa xka fmc ki tahwan te ukamete ya orokwa te morsani te ko teke to programme nun ukai morsani so programme te ko kuka go ko ati afta kapunda tahono te ja uqhate zelita maungu ta ngeskite te ko teke ko programme je morsani so siki kwezi twase uku kuzinta kwako kokwe kokungwe si nyamka kwe akade si kasan ko adi kwana a hinye kwe ho achaka karata akade si South Africa su o main ajao ka ha kwe nam sweti kwano kuji nyamako kwe ko chikara kwate ise tuni sa kha umaki mpeska moite tinko kuji ngongebi ngibikata ngedeji kwa na jihaji aji kwa kujikingo chinjai tisu o gawusane kantu ta ata swete ta kontekta mkara kwa mkwe akate si aki presidente ki ngo khama ngo kota kama kwa tima South Africa si o sukarfari ena khanki kuma sandile jungu ama okia intaoti bore kwa khama kumno FIFA ne ngukopi a hietina ana bonese e bafana bafana kwa a kwa vre khatinta no ntwe sa siseko ngie khati norti ta khono central america siki a go create sanio khiri o gitesi ko mago manga unsu metro e khasu anisja e a ka tisi ngce ka khana kwa di gansan kwa na a technologie di a wo khate khana municipality tikingo khana te ko jao ka ko samborunga ake ha a khana te ko chaka kara ko jao kara ko te kung kasa tibe iritesi ko khweda mbori a tsetsegwe
1: ola wa in ki 10 minute ge xkf m da mole ki khame biti gam ngame a hi amoro sanwi da bungi khone ki kumisali ki ngi kupa mate tum khuna kama chat khama ki Jadi kalau he asyik mengajar kami, he merosanui, amizelita mahongo, hiki yafta kapunda. Kami he merosanui, tak kau kang ingu tamku he, kau he wajib gikang ngomu, gikang he ngaji kang kakumaku kwa, kau ta South Africa kika mukutivi kwa ma aci kang he kuling ka asila, kaling kuling kika gizi sanggia tu ons. Ngungawi takawati ka ang hiyo hiti sa katwe higi awati akang sige kwa agwa ka dahma sinigya wuzala uam takamatung a masam Presidents kandidata ang hawa South African sige ka bola for inakangki wa sandile zungu at agwe kwi kama kwi higi kang hawa ngamwi ang hi sige anunsyala o ki FIFA ki kanguling mong kopo bonesi yang hipalin mga bafana siyong kuhana sa kwata ni kawai ki ka ta ngay kwa kagikang ki kang hinu nuwerti nga ki Central America gani ko nakagdagi kawam taga machun ang hong efasi muhasam magawang metro gani ko nati kwenyang ama hi agala ki kang hiya o teknologi je a kwasa municipality di muku kwasa ngay ki du gani ko na ki kanu hasai ki tiang gi hung ana ko wachi ki ga aga mandra khave ka chon tani athi sa hasam kang hi wala o tu ir sab mi ha khidam wi

xa mentse sikhade mona tekise tibe ire xa moga xka fm sikino teo borihe a ci sarati yafta kapunda nasionale komisaresi a korektive dinste di a samuel tubogale darana koncinci sika roy grondi sio jiring xa osi teqwe cusi masifikeni siyo siki nortve siki siyete xam darai xamsi otihe go inyetiye go a sondaga tse sika jiri ara ko tsana kwati edward madiba ncima xama cuya ga kiyango go inye nxoxo eno xama jiri na go inye tonda ga kuri eno xama a kuri ji ate ko nxotema xama jiri ore go inye kam ji tsaa no te a no te di xao ata o moteto xao a ta gono xama kwe a tsaa guyehi ta khono kham a parules o khuji na koro khwan ji tama khama shobe to khata ngesi sesa sites na ti a ka ti khano ngim khoma khari na hi khwa a akai kham qara hi skata ngima bore qwa ti khano nge cam ka khoe a ts ana ko jere kham kho yu tinki qara tin a khadi jere a jawo ko khwe a se ko a kara khwe tin khano iqwa a khoro khwe gutta tamagano ntseska gwana msisa eko muite natanya ko amkoma tsana direta kwa sana di kwa kasandi kai a muite kwa no ncimcwi kham se mboronga kara go hima reger park so ka ko itesna tike mcfallen fort ama boxberg so o ka ka o siki tshunyita yena ntonda september ka fort ncima nyam kara kham khamme a boxberg su olandro sikaka oiki ya data khama 4 september khoi hikaya kha khama seko wo khu tim boronga khwe din o a khwe di tara khu ku o a khu a ta khono aki ima o muteto kha seko de anu de di khau atatana kho inta khama ncwi kha khoma ncifiri ga boronga kara khoi hikwe kwa o desna yi a se cam di polisa jao kwe a ta khono cam ka kwe sata anga osiki ngie di mtu emki kaite hi speaker a nasionala verkhadrang di a no si viwe mapisa ngakula a he su o kae wo khara su fo ki ste ko mo su pieta teti a karata si ngkhwe kontra ka kai he ta khono o kara mo su pieta ta a khasi o ntsa a mboronga ke ti he nombasa nto swa ntlovu a he ge he tswara hi a a ye ge a ngkuwa tsundi a tsongo mata mampisa ngakula anka tkhwano khe we de ngmi ka de kuye si an amako ihe se hi sire atong ko ka dieta khe se ko o khu hi mboronga aki ha a sire di tsa anu sire di te ko ngebe ngebe ko ka de a aki ngto ka ku ji kwas na ko ha klo ko akam 2016 19 ska ihe ministere amedisie te hikam ngtongu kasere yese hin 4,5 million rand size di a kontraktir sekita ko amiko a hautu khoje ateko ana khata inta mampisa ngakula ngtoka kuji akam nyama ikha yo ka kha ngtore kha khwate bori sukheri o he kaite hin forsetere a kuroku ani komisie za teri chalane aka tkhwano cwi kha kwana akiti komisi he nata cam a anke kwa ye a khu kya ka tino sie ko si tsaka ka re tam nge khu sta ma kha ma ko itsa ro ti kwana a nc na kis wo funa a tukara ti si wo fie kana khana o te he a kwe de ta kwana khana o khwen khan tau tau ti na tu municipalities ake ha jiki mangaungsu metro he Saint Port John sorry Port Seston John ta khono Walter Sisulu ta angai ki khana garakar ti veta
a nsi na a katikwa no khana woti kuwa tu aneza mboronga a ne ufie kasi o ngo kwen a kuruite na o garakati nga usiki no a kusi ukwana iki khana wa urutinwe kata no khana ukwena ngo a kika kata teti na kata gawite kha e hengye wati a khantunda kha a khestesi a komisi e khasu aneza nga khudiyo kaha ndwere kha wate ada te bore te ya ha ya khiri khiri ngona khawana te bore kom sen fir ire amno xka fm scheme.

Oro morobungai eke kwea i kuma ke koko mungo a te tsi ke wala e wala watu e kakene khamani te kong ka radio XK FM. Tamo la gite ngu hem gen program hi o yuf ki yuna kama sing hume o program e wala ka ang da gya kuma ki wale hiya ka nga ba isi ka ba nga ba i tuwa nga ba isi program e chua ngu. Mi waska ka bindam tukte ngu hi. Tam program o yuzi kwa gika ngu hem e ke kanda vunstakha kama.

kwedo we te ka o ke ya gata tsal kara ke ende te mu o te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka to te ku itse te nge bi mu o go a i di do a di ta ku ya na go tsa o se go ku mo te go ha tso ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tse na tse bo ri tse te ko mo go x ka fm ga e te o ngongoro he

0: kan hum wala wa fir ki xkif im yang hian um wa se se ki to kan he a hanam king hum o mi fresto mang gombo premier ngulup bu gen ya te ki yi ta article honotin nyen tax taxa ke vikwa ma agi ka khamsun u ke yi he ku agi ka panga ene ba king yewan akak aun si gidan ngang wa ke hum am kan he wa fabriki ke gani ka he wa tol ba khunam primer ang de ke amaka ke ok e kan ngi ka denika ag economy to ta kwet kama kwet ti ke fruta yang hisku a want e to tur kon kon e ene vaki ka ang he sigya kham sung ko ngulin nei ti sa tu ke fruta kan hu zala to ta kwe ag kama kwe ene vaki chinji ka ang he a uwa tike sipu ang lu ko fruta kan sipu hangulin ka ena wa ke plesung kan ko dit khama khwe kang chi de o de chi si si ko jala khama khwe ke fabrikan ya khunam ta ya khwe ni ta persen de ke tolo ba kha ya fruta ngum si ke fruta ya ngi sko to ka ku le wa gan hi ge hm ka isi ge a kham sung ko ka ta chi si ko chi ge dal khama khwe ka wa si ge a kham sung ko ngol ngai ko ge kwa ngi ko ang si ko ang ko ma fruta hm ta primir an de ki yi tani git akhang gung na wa yin wi si sing he wa fruta ok hm ene wa ki gi ngi ing gi hm manera ya ngi ka si ong fi sa mu ku sing wa nang le ya kula sing sing ka te makang apangam mat ka pai ang de ki yi gi de ki sing hi ta ki kanini ka ang hi ge atin a gang zi gi ta khali khama ku ya wi ko mo panga ka ong ai kai si fala ma ka ong ene wa ki yu si sing he ku a hana ui kwa sa ke wi ko ma ka hm ke tolo baka ya bunga gani kunam takang ui kwa ki hanagan e ke din tu naxte ke ngwe ya chon ka sike le tu muku kala tu hun ke hanaka ke tisa tu muku khosin e ke ti ngang e dri yens ge akhalia le yang he wa tin ha ka e ke kun sa ji thogi ka wa ke rekhir par ki ke khautin ya usran di khunam ji den cha ene wa ki sa cha sang hi wa police sa hi ku agi ka kham sung le yang he o cha ching glu pu ne gule wa ka gu gulik ka ya tan la ng ki kun sa yi ki ka wa regen college ene wa ki yamal mayor e ci ke alvino greforti ta si get a hani ki la yang he o ya faifi thwa wa ene wa ki ti thwa ege cha ya he wat in ngau ka gri un hula ka wasi ge a kham sung u ki ngau ka he si ki wona ngau sa ta ni sa kula khanu hm ta ye si ge hanan hula ki a ka ka hm ya he wa advocate sam kele kuzani ge ta an ngau ge statu ka wi ge a kham sung ge le ya hm ta chi si to ge tro ta o ta ngi ge ta a kham sung ki khati ya hm ki yin he ge atu mako u zalam tolosi ngoling ning agacho organisasi geta an de ke vikoma pangak ong yin thoda ko khama khwe ne ba ke mali ka ngu hana u ka etani kotro ka queen khama khwe kang chik de o ta vikoma kan si gya tu khama khwe kang mu ku sing ka ga hi wa e bola ka ga to khya de ka ka ne ga ke Democratic Republic ang Congo to chik de ge ka ajala khama khwe province ya sezi ke dear ka ya gani khuna ka ni ni ka ta thai ka ng chik de ge de click khama khwe ng ka ng ka wasi ge a kham sung u ke itarin ya province khuna ke gani kun asi ko ng ngul ng ka ng su ku ge wona u thai ka ng chik thot i khai sim ta vie hi o ge ta an ng de ge mandala ka ka ni ni ka ng ka isi ge a kham sung u ta chi bi se yi ge ta a kham sung u sung yi mani chu apanga khama khwe ki tnga ki kan he cho aka vi kwa ma kala hm kai zgi a kham sung ko ga ko ang he to ma khama khwe bunga te ni kai ga chik de ge de ge khali khama khwe ta si gi ta ang ba tu mandir e nui mu ku sing ji ma ni chu a hana kwa sam ta nga main e nui 3 days in days 1.5 in 7 ta ga chik thwa ge ka wa khai ga hm ta kong ses de chin ji ji thwa ste ni ku ge wona u nga wa khai ga hm ke e bola ke dear kan ya gani khuna ka wasi ge a kham sung u ke chili ka ge thai ka ang ge ka ge na ngol ka ang he ti thwa kai si ku ge to ka hi ging te ne ku ke wona u kam kem ke gam kun e kro si ma si ge wala awa 5 ma sam kun ke khud kon talim
1: tsama firie go ta 5 ka minute ex ka fm o si ka ra te ta ha no firi iri bori he komsa bori he tie te ti traso ka te mo di mamba ka te ga ke ke den ta ma permiri ang khona karata si khana mutte to si article 189 ta ti ainka khana se sa ko mu be jao khona ta khono ti ona tanya mo ko aki fabriki ki ang sana ti tel box diam permiri ang ka ti ki ang sana ng he ki ang sana ti aki nga o si i kasi ka ta khono ko sa kiri he em aki ekonomi si ona si jati ti no jao si utung ka ane jata maka ka usha ka kiri jite ti akwana ka kia usha na tim nien tak persen de talba si unga uji aji aki khaju he e jawo tibe ng fruta aji ng gyapa ko ji a ng mokuna kwana he aki kao ko ji a wo tibe na ko kuka kunga tibe na ko kungu jo ka karo wo tibe ka tibe ha fruta aji akwana iki khana kiri he wo tim primiri ka te kai ku he aki khasu he e te sana tim a ko ji unom ka he ta khono kun aki ti on ta maha ndauta khau gure ta se sai ku mu hui kom maska pe ye ka te khana anja sinu anja jao khena u anisho ka emungti no khana burana anisho ka mungti ta khono ni a ko ji ka kon kona fruta ji dan talbakh siki ndew takhana anaw kirijan wote je ko khawo gem ko chaw he adrian to next year ka ngem de ki aki khana wo gwe te ti khan ara ti wa si we dri di kwe aki e wo khwi tim ye ti kaw ko te tin o tam kha te ti di kam ki ngem ngem o raikar park ta ki te ki was khautin si was rand anasijam tam sha ta khono police nam ta ana aski tam ga ku sha ta khono aki tam kwi kwi an police di unit ki jawu ku an ta aki an te tin ski kau kwintin regen college jamal meyer ta khono alvino crafforti ta se ku ti ku e wo ku tin foifu mboronga jiki o atesana tin jiki ta khono ne kunku shahi ti ji o ta khono kuku ta ma hate ti anji ki se ku ti ko e wo khu tim no boronga ku ane jam te to da ane jate ma no ku ye ma te ku am advocate sem kile ku jani karati statin am si kayeng ayo sha khombe no ye te khana anja sin mungu nga o em of ie ku ke em kayen deu ta i karangu khana kun karita e bori si khre wa ham ngui ki chu organisasi he ngo ti jao khana jao ko na aki ta khono sire ji ta kiri sire ane ja ta kiri he wo shan wo tim i bola a nya mo khati ko na ska democratic republic congo shu an shu kan no sei si province ji ki drk ka aka se nya mo khati jonga ahem ku province itari takite asi kita maha nord ost ani angus deki shuri na khati ham ne kwe chu kun vihi u u kuna a ka ti a khana ni kwe sika aki emutim asi mta khana nya moko chu grita khana mun ku ka ti chu shendram jiki ate kun kun araka tina ndu touch of excuse syndrome kuna ki tu karanga hwe tinu kuna a jonga ha wo tina mo ko an ko ka shan ji wo tam no mai 3 days no 157 ta di kwe o ti no 6 days de ga o ji kimu ti ibola jonga ha dier ka siu anesi jam bori tu he kam he fo ifo kam x ka fmo ta kono test de khawana te komo gwem

Hanga are soto kende go a soto nawa a khuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te

0: Sí, un monito que como a 5XKFM o la que te yang he masam con mi he wa bor con ya wi que no toca un y chaya ya como que iba se se que con que bor que u que no toca un o atrás el catembo en el que mi a fresto mongombo de tai tam ka un bor con yang hum que tam ui ANC ta kanu yin he wa vetang wi gita ahana ke hangula ka hofu ke blonfontaine kuna ke yi Citron ikung ye teni yi kwakling o kagdagi hana hangula ko misi singotowam. Mtren kagi ta sa daki parlamentin ayi ad hoc kobiti ta kawisi si ka ngi gya wang lang gya kono sa utoma ina maki mafuki politika ka ong tuit kawaka ku ngui yi hiwa vita ka ong evi kwama gan ho fesa ta datam si ke tu ke kanu yi ki kaya kwe plin ngawai chikbe ong hana kawa yalf ke September agrim. Mdrin ta ge da sa da ki honor tin ga chi khwa ki burun din ya ngole ta yi ambassador ye gmi gya ki Kenya ya gani khuna moku ohun kha wa ingole o moku ngo de wana khanu yi he wa ge ga wa ngole ngin ga khanu ngole ngin ka ngi nga moku ohun ga yam ta kai he si jing hwa de ma khum nam kong hum yi he wa Baruku dasa kwedam hum gik ang hisi jang nam.
1: Kama fai fuwa ku tau niya ke khamani teki XK FM o se si karakwa. Kama ngahe te takwa na jau se buri kusi buri je te kum sa buri je anji kuye te cham ti trasil katembo. Takwa na frastu manggumbu ta keke tin tamaka tin bamba ka te ha kia inkarat kuna karakate keke. Bori shiki te kom sanyi ko jo te kom gwe ANC e kona aki hano he en kona u mteto si u dokumenta je ya kota ko ya karata aki koro ku katen o Bloemfontein ki te tom ki no aki hano u kwen u kwen jiti o ji aki ana ya karata we kona a ji aki ana we oro ta we ta kono te sko mo go ha parlamente ki adi hok komitie na yawati ngi ku kyan kara jawo jawo tebe politike kwana jike ka we hita mi ko ta ko sesa tinam ana utam he se ko ta ko aki eye khata khuri he amba praj khan at ra tin ji ushi ko ta ko ste kha elfu september e kam an kara thia di khwe burundi ki khanu he khana ambasadam oka kenya kom okam yang ko kutaku sieta ada ko hanam ba praj han aku kata tinji ang suka sigarata ta kono cham he sei si kama kono sei si ko dam bori he te akam te komogem

tsam a x ka fm ke sei si amo ho ata ho no sei si khodam bori hete ko mo khosham bori khodam khwe e ti ti ti stressel katemum frai ai ku ki new road si de o ta ho no r monarten in ta ki de dao cha de o glen austin ki medrandika item nung amaku hanye he aki anakara khu ikara deshana ta how to jiki qaw khwena anka kwe kushi yetan pollution tamashi yakata anka tawuko tinta qaw tim ona ana miyete si hambe aki a kamakushiki tuota kwe am takono karo ota kwe tamaham South Africa si u ni kersis takan aki yete kwe e aki tungkarama kuna anyam kadi am Syria a China si u tungkai to kasi tin tin tungka de china kam minister achara vili au kam di am ko ma qare ti akina ko sai na ti tungka he ni ho ji he em tu ko tungka an ka tam china ni yela ng si ki an kara tung ga wa he a ho ji a tung ko he Ningye tin kuri siki fai fona tin siwan tak tak desa de sai si kum de a te kung kai tin akam no a siki 350 miliar sai si siri wo shana tim kum a he aki i hatam 600 ti di jauk e a onja shuri a ko shu kum a siki ngis au kampo a shuye ti kana no aki khana chini si na a marka shuka South Africa si u anesiki aka hasa huji anja sinu kungu gue dahana mungut Presiden Masaro Ramaphosa Dorota aki spesial di sesago kwe a ni dao ngom ane kontrak ane jauh natin 50 mil yun saya si di siri akungutin si u Nordwest o fir kuringgi ewati sesasa no a sesa kwe a aki kai ta kamji ina mo ko ta ko nyamo ko jao je te te jao ka kwe ji ngi ko ji jao ng he sit la khule ta khono del rivu aki anga o sa kita ku ngwe ya ba mati manda ku te makia in kara manda sana ti we jao te makia in kara jao sana ti we a provinsi si department na open bar ver ke ta khono pai te ti sana ti na ane jam SOESO ka ang ka te kwe a sel bi mo khoto nga te si ngi omba para na takon kuwa di kia inkara a jau niya kwa na jau kwa na uhe karo sesay ha tam bori si khiri uhem Pakistan che ta aki ki he Afghanistan si di shuri kwa klasi na ti ngi choku di anija takon kung di choku di anija klasi na ti Afghanistan suka kuwa ku yahu Cukup anda sejak jauh ke akun ratina anda tamat karena nanti honor tentak tak di syurit tuan oka naku angkara di anak am ngehoek angkara kiri ina mungku kuasana ke Afghanistan syoka kuwa kutakum ya hutam ku nyai tenu mutetu nganu caseta kumat ayegwe aki angka kuhe ngehe tesa natin ce kushi anda sejam mutetu sika ce ite tam no aki aiwe mako di shuri kwa anyo kwe khunka gurita no tam unsha ngye ti kuri ki kya inkara jaro pare tiwe aki khrensi di mboronga di kwa naka Pakistan mboronga karati Taliban si u rekhiyan na am si ina anja sinu Afghanistan si di amie a ina uka anja sinu a ka kota Taliban ako jiko kaha amborong ka kuji am wetim tuburi ta khonu kam xka fm osiya ba am ta khonu test khawana te komo gwem

splaste ya tsiya mana a tsiye eno tsame mo eno tsae ka so se se kam ta ko twenda ga minute heng ye go ha honor 107 o 9 xk fm siki no program ya mse na khwata te bori ko go tsiya xk fm siki a ka ko o e 20 si khiri ya go a si siebe ire e tsamate kwa gata go no siebe ire siki tsana o program sta maga e no go gano bori go di a ka go tlo program siki enge a ka kwa devire ani tsano e te a go sa go mana ha da go di te ke tsaya te mo go ta go ta go ano a ba sia go tseka ka ta te tseka ka ta tinga o ste ngu di go ta go mane ayusa barai tua tinga tsi ano te tsamati na ta nya dire ta ka go ta go na o di te nga o di ki le kom ta ting kwa ha kong ko se na go ta go ngu di kwa ra go ta go le go tse hi se na ti no ka si e ko sa tla ya nya ha ti no ndi tsam ji a te mo wa tinga o tsa teng go tsaka ka ta ta go khom ji kwa tsana go ta tsam ji ka ndi ha tsam ji ha te ana kwa September ngo ema botho ji nya mo ka en ko no ku no ku ya di ano ga o ji han a tsara khana a go di ngo ka o ta tinzi a tswa ka te ta go nya mo go tswe di ntu no ka ga kwa te kwa na go me le mo di kwa ga ana go ti tsam ji ka ge tsa ya ba ha tse go tu yo tsa di a e kitamaga khurunde teni a tsango ho tano ndi ga tsa ndi ga tsi antsa matsa hi sa ya vateno tsa hi ta ti ga ra ndi programete o bori ko go tsite kom o ta ti ga se enya mse na go ta ki ko sa a ka kwa nyo sieve iri tsa msi kasi ya go gere na go agwe.

siebe xam taku 42 ga gamani teng ye kwa wonder ten 7 o nege xka fm siki program nge tsona weseko nyamsena kwa datwa ite khere na go sanya no 17 ga minute e ya go ag ire tlam yo xa e go godi te ko mate he tswande ane ja ko mate xa sen a go tsa xa sen ta di tswa ga shure tswara go kota go tsheka gung ka sen ti mara xa sen go khurika ta go di jawa a go ko xa sen a jena te shure manano te ko man no es bende ko tsi program tama se khere na go sa ga se nyanyo ga ga khere ka ta ti tsam he

Ganga are soto tende go a soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke go e te go tsoma.

0: Ya me sa mo so ye ke ke kan ke ke wola e mse te ke ndibi ta chi ke asika ma ya programa he akwa ke journal program ke tson ta journal programa ke ya chi khatsa sa ke kama clinic khuna ka nda tsama ka kwa ite ke mo agia khaste ni he ga clinic khuna ta i kuma khotu ma kuma ai umsika maxaisa etike hixaya guya sa aqoqom guya hideka takanda tsaminxa eka gqinqaba iki ko unte ngwa mataka jola I taxaya chiqhatsa giya ko unsangiwa pe educator ke switali khuna tasa aqonjwa mkisa e samha mjuhu ta ngama ngama program ta unqanqa tsanu
1: ya jamba andre ni panga Platon Tiniki, we Peter Peter, that the Giacomo of Nazaku Kun Haita Kahan Ur, vaccines again and enter.
2: Bamba Exca FMK in Quenati, Isi Marenda, Nutikara Taspatra, and in Santipia Educator. Needs a take by Quago Sunga, the Toa, the Kaya, the Onions.
0: It's a maquata con for making Tima Guia.
1: Vaccines were Yamusota, a gear, polagi, the song, the thing gear in Changi. That the song is not passing the gases quite not the common the song, that as for not the song is like that or the hungry thing. Then in Gatun, a mutla, the gun, the tena uta, a tuan or gear pay, the tena uta, a sort of tuan or not pay. That in Gatun gases quite the gita cow in Gaya or he. Bring about. For the sack, I get dog, biscuit dog, and moon, the biscuit dog, and moon. Kakakuan, you make it not 20 pay, that's a moon of a year pay. Kaprino and you collect pacing,
2: Naika. So two times the guy, Kaiko, Kaiko, the Hong Tukam, Amsikit, Ek, I got so Kaikon, Akwen, that coward, Akwen, coward, cook a head, drunk a head, some drama wove, that air hanged, drunk a hoin, if I come at Akwen, drunk a tin, Sasika, no, Spatrakin, I carry for him a cigar, a drunk a yard, a maha, I'm drum, a drunk a wove, that coward, cook one egg, air has a cigar, I'm drum at Zahavereha, a drunk a, the Hun, a drunk a. Kare khu hi amatik eka azwanga yatam am tsama wobe
0: ya kuya imani khunga panga kwa ya mani khunga panga kwa
1: kuya ng ta tsipani no sika ya ta tsipani no wa ta kai khunguri kan na tsela ke ha tu do ang ke la ha tu sa do ang kuya ng khu tuik ke no sa khuka de kuya ng pringa wa ka ngun tsini kulak kai sa nga ke ta sa nga ke kha kha
2: Ya tamahan sam tama wobe kwana sam twa mtrek ame kom kara kwa hing dzwanga ma kwana kamita am tama tsa vere hak e ya hatsa sikhaika ta khona a dzwanga ya ti tsam sika a dzwanga dangwe burue e wobe am mtrek ame ki tsanga kwa kwana a dzwanga e tswa a tso sikhai ta a kunu am tama tse kara hatte
0: ntsinga ma kuya e tweta ku qinwa
1: kana kuya we qinwa batikini kuya wa kuya jalang Gue ang citra kesin ai tua hing a tua. Atena o dang na jela dang nuntri tuang kwa dia kai. Kasin gue ang ata tam kwa ing ya kau dia ing.
2: Ngui so hing sungga he kom kwa na he ta trek am he kawa gue juang kai ta wobe ta kunya ko tseka karatesa. Ma kwa ne ka kan tuen ta di tua ta yaka no kare ko te.
0: Juma gue a e apangan ngawa.
1: Gue ang tuang na ang andang ne da gue am sung kaya gya o dudum hurupu. Tagia di Jimmywa, Tagia di Timmy Gang Kongan Iwa, Tapia Chick Chick Chick, Tagia Good Ding, you are Tinigi, Chick Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick, Chick pengosan ngakasa autor di mafal under yang pengosan ngasan ngakia tika sawa kakasinga kawat dawat jima san ngakita wat jima dawat bo manguan kahung san ngakita bo man awa yi klik klik san ngakita gudi yang ngatangka cilastan ngakita gudi wakia
2: ma kiai tatin kwe na sunga kwe kwa ku so tua sunga zi tin a tua na kiai tatin tua juanga kwe nu tua dia hakum ta khono kuri ditedi kwa kwa kwa kha kwa ku kha sunga itama ge tswana khai ta ting ka me tswana sunga eta tswan khai kai go a tswan khai kai te sunga ka kha o di khai go be ta khono ange o kwa hite te khai kai go te tswan ka nge di te khai kai go en khai ye ta khono tsa ka ting ka kho di khai ten khai kai go sunga eta ta khono ta ha ko khwena ta ma kha kha e kha a tshek a me ana thumwa kha ta tsams ka kha ita ding kha e sunga kho e kwa puno kha si dzao si ta ma kha kwa ko kha
0: tam juma to a ngu ya e
1: ti tro pa no to ngu ya o ti tro ya ngu to pa sa ti tro e ka kwa nga ya ten tsa ka allergy ya la to nga ti tro ngu si ngu ni jala hi ngu na pa sia ila ti kun sa nga ba ni ngu ko no ngu la ta la ngu ni ngu la si tro nga ya
2: mango kaive tatin kaive tatin kwe na angie tsa sunga a kai no tsa trek a me tunga o fu tiki tiki ka ta tsa hi a kono tsa kaive a ta no kwa na mi a kope a tso he tsa a no a tve a ta tsa allergic ka ti ma kwa na ka a tsa angie kai ti o sunga tsa tunga ko no tsa kaive a kwe mo so tsa trek a me sunga tsa do kwa ti ve tsa kaive a ti kwe na kai nya mara ata ata hi a kobe sunga kwa tsa kai ti o ata tsa itwa do kwa kono ke he ma kai ange tsa ha me do ku tsa
0: ta kolema ho ka ngo ya e
1: bu ya nga khotse ho do nga ho tna nga ke dro pun ngana ba tsiki a tsiki a wa tsiki to sa tsima ya o ga tsiki a tsa tsiki a wa prefer the clinic strong I think a prefer clinic ke ya o ngana ka tsiki mko tlila ngo khemes ka clinic nga tna ga ja sa tsima ke o fa ka wa sa tsa ka se tlila ka e pun no sa singa ngo ngo ndo ka sa tsima ke ke se tlila ka
2: sunga khoi khai konta odi tsa a tle di khatsi tsa khai sangye apke ke ka sia kono apke ke kinna tsa khai angye spatra jin te king ni kwa kha mens ka po dikit ni spatra dikit tsa khai sa tle ten tsa si spatra kin tsa khai tat venu ngi ekto spatra ji ka tsa kun sa mangaliso ka no a ka ta ma tsa na si khai ya ten khai tat venu ngi private doctor ki tsa khai ka sa tle ten tsa si no khai so ke henki ating ga di khai ko mara ana ave mkoma tsa khai sa ve aya ki sunga tsa tlongwa kwa ko tsa tito am khom ka se na ave matsa a khai sa ve da ma anga a dzi tsa sin tsa khai a pke ke ki private doctor ki spatra tswa dzi aya wa ngo wa tloi loka o khwedzi ki ta khom tse u spatra dzi ta
0: tam juma ma uti sa guya e
1: tsi tswa de sa guya nga tsa tswa e panga a pke ki of tsi tswa panga ka sonit worker ngana koi a panga kliniki ci thole akwa nha ke ci ke disen kho panga ko ni tena ko nha ke ni kho panga wana ta kuliti ma awana ya ni disang
2: tsa qwa san khwena a tsa qara ko ana tswesa no tsa qwa a pke ke ke tsa wa qon khwena a ya khono spatra jiki a tsa wa qon sister ez ta ma tsa qwa of doctor ta ma hatsa qwa so a tinga o jiki tsa qwa tsa khwana ana ave mkhom kham a tsa qwa ave am tama kham tama ave tsam a tsui ve khwe tsam kha tsam qwa go be nqa kwana ka spatra ke tsa wa qon khwena of sister ez of doctor na of a pke ke ke tsa wa qon khwena tsa qwa
0: ta de ma ni tsho qon qwa go ya
1: de wa tsho de wa qon go ya de wa qona ya ke ka tsike e da wa ke ta di wona ni tsamala tsamana la da wa ke sikis mu ka kansi ma da wa ke ya ka se ma da wa ke ke tsamala da wa se mu ya da wa ke ya sis viki na sis vim kulin sa khadura ndawa kana sis na sis viga la khana tin viga ngo na tin vi khadit khadir sis sa nga tika ka sa tin tin viga la khana tina gita pier tin viga kung sa di sa nga taka ya kha wa ne kha mandi sa nga taka wa ach tin mandi sa nga taka khocha wa sis yar sa nga taka khocha to gar sa nga ta pring wa di usi silas kulin in ke ke sulin nga kanda sumoni ke kanga na mun a tsana tu chi khawang ka tsela ngo ngo tsi ya pulna do a tetene tsi kanda mun a tsana ke ni king stick to ake lolo zin santé man ko ya te kala ma pasi auteur de mo zan han tsu kwa
2: tswa na isu ga di kai kai ko tsam he angi e tsam tswa ma spatra si ka tsas kong tsi avana tare ko spatra ki wo no tswa ma wo ro khono na kai ya ta khono wo yo ara ko tsai ki ya khono seis vie ke nge khono na kai ya ko Da gon tin die kenge go notsa sika spatra ke no khaigo. Da gon 14 die kenge go notsa mtswama khaigo. Nie ge mande nge go no khaigo. 18 mande se ya go khaigo. Da gon se se kuri na go tsa mtswama no khaigo. Da gon o ko 12 kuri na go no. Amtswama tsa sika no kuri o sunga e ga me e khai ta tin he khai. Da gon mi ya tebe anza sin tsa mtswama a sunga a khai tebe. Tamje tsa sika nya sa ta spatra. Kama tsam tsam tsa sika ke hengo e spatra siti akunwa ko te ka mputu du tsam sika no. Nna vie ge ko te ko mo am tsam khabe ge na o tse ka re re am tsama subua te re ta ange e subua te no am a kharo ego. Dietitian ta ke ko wa nwa nga ma ko na dia sika nta tswa ngore ta sika nga kwa na ka belangre ke ke hengo e tsa a kharo ego spatra siki date me tsa ki khai kon a date me tsa kwa ta ti no a date me tsa sika tsa mtswam anu ange a vie ke ki khai go be am tsama no ange e vie ke je wo si oro hi ve ange se is vie ke sai se si ai ve no so mkha a date me tsa si a ti he nta ga si vie ga iko kwa tsing ya go he tsa si no mutu tsa mtswama vie ga iko mo am tsama subure re komre re tsekare am mkhavege ma kwa ne ka spatra si ke henko e atsa ke khaita date mka si e kiri tsa mutu si
0: mi do ma mo hunt e tsi nga tsi una go ya u si si
1: ka jala ga pun no ta wa a ka ta tsa clinic ing go ya u si se la pun no so nga ya so itu no ya pa pun a tswa ntwa ba ni e u se si itu no ya nga u si ya u se la ga ngi ngi ka tsa nga nga tsi ya e ni ngi ya tsi ngi ga biskira mbe pe ka biskira mbe pe
2: Ah, tsam tsama si tati na ko wo hao tati a ke kwa se na na tsama si ya ko ni tsunga di ko di ka a tsi ya ja wo hao retin am tsama si tati ta ko mutu wo hao tati kwa na am tsam a tsi ya go tsam si ka ngwe ngwe ngwe tsunga am tsam a tsawa go ga tswa ga am tsama kha re go inebe ya go a tsi ya te te di ska a jwanga go ne nge ya go tsam si ka am tsam tsese ke a tsunga am tsama wo kwa hi ta kono a jwanga ya no am tswa mtrek a me a kwa na wu kwa hi a sunga mo so we tswa ga nwa kwa ne ka a wu ha o tati
0: tsimo so ni khoma kuya e a kwa sami ta wa
1: ke ngang he kuya a kwa sa da wa wa ke ke wa tb ke ke polio ke ke gastro da ti ke muscles kala kang di sala kwa sa da wa kasi ke da wa malili ma sa tsima da ke ki di sau ibe gingi tamiki tamwa bacteria tsa nga bacteria he chimu ka ya wona nu kola ka biskir ma ki bacteria la bacteria la wa multiply tsa multiply ka tsa nu ki ti ba tsa kama ka bacteria ka ti wa tsa ki tb tsa tsa wa polio ta polio la tre wa wa ma da wa tsa tsa ka wa gastro gastro da wa nu da wa gu da aspu da da wa ga gu ka ti kam so tsa la ka skip ku mo tsa di ki ki nu ka tsa ki ya tsa nga di song he di song kwa gamu to disona ka biskrim ke tv do disona tana biskrim ke polio to ga muga wana kedam da di ga da ambali lima da nu tu tu ga kala da nu na nu da kha a disona ni disona ni ka ni ka hi usi ga nu wa muga ga da wa
2: zwanga dzi a tsungai kha wa ko dzi tsa mtswa ma tipi a wove ta kwana ka khai ko ta khono polio ta ke ke zwanga a wove ta khono gastro gastro ta mi ten kha tswa di tsa kha o kha tsa mtswa ma ta khono muscles tsao kha muscles a doma ta ma tsa mtswa ma tsa ve ta kha o sa so a kwana dzi a zwanga dzi a mtswa ma wo sa ve kwana khai kai
0: guya madzala
1: a guya ngjala van guya ngaske ni maski sike singa ke tutsa ta jela tsa tshwanong la tsa tshwanong a go la tsa ya ga tsa tshwanong ke ke ntlo la tsa ya ga tsa tshwanong ke tutsa panga ta tsi tsi tshwanong a ga tsi se ke pung tsi tswa a no ga ga ga ya tsi tshwanong
2: ai a ke tsara nao ne sunga e tse ka re pele ge re tino a pele ge kwana he nna tsho he ngoma de tsamsika nka ga ngoma kwena so se sa e go e na o ngwe khwena ke tsa o no tseka re ta go nna mo a a e go tseka a khwena ke tsa wa go tsamse ka ta go no ya me go khwena a tsheka a mtsike tsa o ka go nwa kwa na ka e sunga e tseka tswa a kha e ka e motho tsa se ka no tsa mtswa ma kha e go te tseka
0: mtsima jo go ye a wa tsho mpale
1: a department fa na tsone tlo tsi jalang ye o tsika ngwa Ringo wa ti tswai in ha tu wa sitelo vi wa kliniki ya lesion kuno wa kliniki ta tia tia kliniki itsona go le nngwe nka le ya no dang se tsa itseng mo ho nngwe ka o ta nngwe ke ona ka nngwe ka le tswa tsong ka le nha a ona ke le fermiti ga tswa nngwe go tshwenya ka ntla tsong dine tega wa a South Africa ya nngwe o ga nngwe ya kanda khamis ka pong ge wa ka profensi ke kwa tleniki dla wa a ti parang ha sone ke ka ipu khanga pring wa kana tsi tswa nga sa tswa ke nga wa ha sone ke tsi nga wa sitali o wa tleniki ho ona nngwe ka bona so tswa ya
2: government mandewa anga hiyamaqo re ana qaite he taqwa qara so ana qaihe e hiyamaqo fo he government hiyamaqo ke henga o dikwena ana ko tinziki tutu wa spatra am a kweni ana ko tinki nqoma mai so aspatra he government nqoma kwa hi he kweni tso se na qo he tsa akwa ka ve a kwena aspatra ke tsa wa qon kwena tsa nge siyata ngiye ti xoxoka ti gakho kweti ha depo e kha isa siyata no ha sinqa ve aspatra ke tsa wa qo kwete ke awo kwa ti a ti ha ti kha depo ata government nqoma mana he kharatesi o kwa kha ntaha tsa kha tsa qete sunga musowe tsa si spatra ke no ofu spatra ho kwiri he tsa tso sensa atsa tsa hate no mutu tsa tsa wo tso sen ka kwa na he ti khoe spatra he government men ta kha nqoma mana o kwa kha ke he ke miens ka puna tso sen ke o mia tebe anza sino tsa nqiki tsui tso sen tsa tata mahano ke he government spatra musobo ke he spatra na spatra ngwe plati ke tswebe ta mangye tsa kwara kwa ta so a ti qautlo ka te ngye tsa plus go wene kwara kwa ta of eastern cape ka ta magano tsa sia ta tsa wa tsa tsano mi a tibe tsa aro kwa go qetsa sa ta tsa a ke te kwa go khwena tsa kwa spa tra na o hambere itsuki tin tsa sino a ka ta ma a plus si ka ta ma tsa tsosen o kwa ga kwa na government spa tra eh
0: tam tsikeng ko e me tsa kwa ngwe ye kwa sa a kuma
1: a dia khunga just a tsuna tsa tsheng kwa sa khuma wa a tsike da wa sa di ke tsamse tle so ka se tle se sa tsia tsu da ba a de pna tsike no da ba te tsam ko ge tsu na tsam ka wala pung da ba a de tsa da ke kliniki ke tsing zi registre da ba da nga ba di bi nga on 35 yara go tsike di la pring no ga sing i si tsu tle di sa de la pung tsia kan da des da ke klinik ban tsama la skip nga de ke di so ding tsan ding ni des da tsa kliniki ke tsi si tsa ke dinu ke nyum of si tsa ke vitamina of si tsa ke di sa wa ne na ngam kwang na ngwa khan ur a tsa de ngi ke kang de be phone wa i ni jela nga tse de be tswa kang de tru su kang
2: kam khere o si ki kam gara ka go no kam gara gara ka go ho he de u tsana tsa si ki te hi ti ke he a tswa go tsa ka ding khwese a bana go no a si ka te ya tsewa go am tswa ma tebe lama aspatra sika si woroko ya go yo drink ez esa ice king ye khono am tsoma mutu spatra sika sika nwa makweto ice ntsatsa xewa go tinyo am tsoma si takwe ofu si tsate tsetsa u sabe ta maga atsa si kwen tsa u spatra sika ofu khalesiwe ki ta maga no drink ez ai ki tsa yang ye khono tsa sika in kon spatra te siki tsa si ako gara ka tsa mtsoma ata khono a datem si sister si khago he e tsa ata ga kwa go te to di tsa mtswa ma sitsi ga go nong ke a tsaya ke dinti o tsa di tswa di datem anke kwa ntio tsa uwa go be spatra ante gara ka te ga tsa mo go sika tsa di tswa fo ifu kuri ke nyam to di khurusen ka mputu di tswa ka kheri sai si tswano mutu tsa sika kontsi no nna kya ya den kya inge ka ka khwetse ka ka go ka ka pela tshom khwetsa a tshomsa no tshom anke lati ya kwa eno aro kwa go nuti tsa dikwa seta ofu a kunhe uhe aro kwa heno tsa kwiri tsa ma ofu kontu tsinge ti ai ke ofu tasi tsi o kwe tsinu u tswa a spatra ka ti ona kyai a kyai ta tini sunga dia so e ka mtara ka
0: tama tu dwe ti tsi tsa ke ofu ma ma ti se tsa hi tsa hong kwa nge ka mins ka poki ka tsi tsi ke hi gi sun ka wa ta o ke nga wa khala shwe ya ke tsi tsi ya tsu ya ka tsoka ka tu wa switeli ta ima kwang hi ke ke guya ke sa tsi ke apang ka kwa de nu nu ima kwang hi ka ke ya da wa ya tswa la ha ngu ko wa ka wa tswa ti tsa ta wa ke sibitali ti tsama ne a kwa kwa yi
1: a kwa tsi sa ntho na tsa e wa ka tsi ka e tsama se tali tsing tse se kwa ke a tsing ga tsu ke kam ka ho ya ngwa kwa tsa tsa de ke ni di ha tsa de ke ni di i krisis ke ke tsa ke ni di ngam ni tsi ti di de ke i jam of ngam ni a tsa da wa da wa ka go i jang singa buata am khun khong la ku khuwa kwa ja khale prisa ta ama thung wa drung ala si chi kun khana mala ta ga trun na singa ka tu jalan ta ga ka chi ko da pring wa ka kho ka kho tu ku khud wa ho pring ho sa che sa ko ke sit tali ka che kham sit tali ka ge chi ya te mi ki kam ko la chi ne ga chu pung ga ka se ko ga a ge kam ko chu ni ku ta sa de ke ni pra ring ko ko ta sa de ke ni ki chi si si sim da wa ni sim chi ni so no ma si ta da ga sit tali ka nga la phonga sum ga no da ha ka da ba tna ka da ge chi ba la la da da ba a chi ki da ma ka chi ma da sen ma da ge ti ti da na la da da wa na ga ka phonga su ka da ba ga sen khu tu lo ka ka kha te ki kho ji thoi de ni ki thoi de ti da su sum ku de chi ja a a nga chang ho yong ko da da phin wa ka sa a ko tu da wa tu no da ka si tu yong da wa da tu nga da sa tu tro yong da wa ni nga da wa chi li ma chi nga ke sa ka ni lo ko kha polio polio ka sa a tu tro na disawang kula do nu do la ani a kanin ne ya kunu ka gang da kunu ka koko o wa tsinga tsong da polio te ne ki kunzi twa polio ga singa tsiga wa ge a ke u de tsui twa ke tsong ke tsong da tsela tsong ka la ka tsong ka tsong da o tsong tsong tsong ha ko tsong ka kum da tsina kham da tsa kham a ka tsela ni da tsa kham a ka tsela ni ro twa da ka tsela ka la o la da wan a tsong ban khu ka ke pon no tsong ai tsai hi la kham ga ni han no ga nga ka no siwa di din de permitting sa cha sa kungi sit ka ka hu o ko cha sa to ko sit ka ka ka cha chu la ko na chuan chuan ka ka ko chuan ne tri ma do do ma da ka da wa chu ko
2: a ki ko a ka ko e te ha na o khiri o ro kam te u ta ma go re chu ji kwe re ha ko spa tra di aka so spa tra di aka a chan ka ra be la ngare ka cha ka cha tin kam cha nyam ta tin so tse tin ho e mo tu e si bu ka e tsa wo a Facebook a tsake hambe no mporonga gatsa se arago tsamse mwa kwana ka tsa tsa ka ti gatsa nyam spatra di kung ata go ntsa e oro go no se aba e go tedi tsa ya ka spatra se ka tsa mtswama spatra se ka tswama ya ka e go adri e henge e go no kwana e tshuti hi ya go tsukam e he tswama wo iyo tsuno nko e sa e se henge e go no ya ka so adri e na hi ya go kwana e tsa se ka tsa mtswama ata he a ke si ko moingo go di nao atso patrasika na eno saata tukhudzi asesako tuno tsam tswam ntrema ka sitama aka na kwese na tswa mawono go dzi tswa khomiyo tswa maya tatsa ke are tswayo a go dzi a na saata go dzi a adri esi o singwaga lati vere gana mo nka yako atsa patra tu kwesikitsa sikan am tswam trade mo ingo se u tswa di mo ingo trek am di mo ingo tuka am sister enta nge ka go ka go kwai to ka kwa gwino ke are tsuno tsaka kwa e gwita go neta tsuni go kana ke ka go ka ta go ntse he gwi kwa se pita go neta kere kere a go se sister se hia go he mo isa nao tsa o spatra se ka na so tata eno saata go di am tswa mke ngi a o sena go ta tsu jwanga di eno dinu ne ka a ana ya kwese na mo adri esi o ke no tsa ga bana na kharo na ke are ka tsa o spatra se ka so a kwa na he mi go ke a spatra a ro go ti a tswa se go ro patan mo tsa ya ga go nena a go ja ya sesa ko mo ana go tsuko eno kwese na na kharo no tsa ana se ya go tlhao sa nqa kwa na ka spatra te a o beta magano te si titi angye da meta bete te a ke di te tsa subu karama go nqa kwa na ka si spatra
0: ya ma ja kama ko itsa ke itsa o le itsa tsi ke tsa mi ta kana tsa mi nga itsa ta ka tsa go ta se nko ka ta wa sung ta ka itsa kwa ta tsi ke tsa ma ja kama ko itsa ya mesa kausi kia uwa guya gani kuna taka tukita wati kia wati mge uwa suwitali ka uwa na guya ya hea nga uku guya isa nga mhm hei tutu hei acho diwe uku amoni nga na mkisa teke katukita wati kia wati jala taka ama cho nga mwaso

0: Zahara si o channe Zahara te ya tsiyama ko ta aka te te te kwano te ngama te si bengi rongo ta te ya ata Zahara hasi u channe ki tsiyama ko ta o kaija ya ha ya khiri khiri te ngakwana ki hintu te mo na ta ikara Mchan Zahara simseta teguye ko kaija kungo gore kareta akwana ki hintu te nyamako tako kaiku te u kaiku jingisi ate kaija guye iye ko tao kung chwa tati kwa ingisi ate kung chwa no te kaiku tati akwana ki hintu te ngata i karamu te a te ma ngwe ma te umate te ma te ngwe ma si te u chirikano te u soto e kai za te kung chota te te ma te mgoe ma ngima ngakwana e ka ngoe ma ata te te ma te teiti o taki te nyama kutawa awa si hoji te ama e ti to se takai kwa tin ti mie tin te u soto hoji tin le ti ngam ngoe ma diverse ya ha te te ma kwe te a nki kana kutin kun kwendi chirikadi yo a te kia hawa gobe cha wogo chwana na cha wogo koza na cha wogo zulu na cha wogo sutu na cha wogo spedi na cha wogo mapondo na cha wogo te a kwete a cha wogo huna cha wogo kumani na cha wogo kuwa na cha wogo kumu so wana kana oyi oro kwa usa ti ya di musobo a ngaki te kana kwa wengi nga South Africa ya kiti no ke hem kui hama hamdi eye chirika awo no chirika teiti o taki hanande uta i kara hana uchiriti kajika e esenta tinta no te ana kwa hii chirika ki aba ati no te u anashi oka njesi achanga kano ndeu aba ati tatimie te kwa naika aba ate kiti atimi ka teno tito tau tau karakotao anka gwe aba ji te ki tiin ku ji te u chiri kai ki te nga kata tiin ji kam kuri an te usa kaya hach awa ki okuwa kuri na ta kun te hi te te na u aba ji e khana je ko tau te hi rekare an aba ji an ta kun je ko te hi ji yi se te nyama ko tau hi ta tiin kahe yi se te ngung eska kia e je kia e te ve ta maha ngo gengwa ji kuin hangwe ku ji ngoxewuxewa i kara ncum ditamarha ncum ata iye hi gleko jijeta ya ava jinceda i akoqwa jeta ya ava jinceda ino a ava ji a nqenqweqwa nta yahu te namo te teiti ki te display ti te xewuka kwen asi nceda i kara gleko jije hi gleko ji u ava he nceda i nawo ama txexexexi ti hi hoe ti re kare txe anasi gu anasi ja ako kware glako jire re ako kwa tre ka hate tahire no glako ji na o khajita ma tre ka te tahire angone khoji a te nyoma ho te uta ko to mo ko to ana ko te hin to nyom no a khoji a anwe da to mfiren twenda ta tse u ngwe ma ta soto tse ki yan a khoji te ka ta khono swe te mkoma swe ka a khoji ka tse u ko ko ta komensi ya nwe he glako ji kana hi kasi u i he nwe he ka ko kwa je hi kasi u i he tabo mana ta idi mato ya hin de khom ka tom qere ma ton de mo so ko khom ka hi ya hi re kare kwana ka nwe kho ji te mo de kwa khweda ma te kuye te khwete ho da ma te kuye te khwete te u so to ji a tlo tlo te kho ji anji ta khono senga ji te hi ji nwe es ka te ku koro a ku mbiringu a ta te te jao kara ta ke ja ha senga ji akuri te hi ji de kho re kare an tlo sa ti mo ko ta ko ji ki kya no ji nku kuno xhangaji xe no axhangaji ndeu jika doti hire kare no xanxe usa thiya khwena dzao ka tahe dzaro wa dimahunya a na a hoji ngo hinya hui no kai no xe uka incina te uka mkuri jiki te wo hi hoji nceta i hoji ti a ji te uka uka oji te nga ka oji te u te iti ki ata i karate je tata te ata ngana masen oji a ji te xe uka rako kai ja te ku nkwa tati inji ngakwana si ke hintu te kyao ho ti te di ho te ya korata ya hora te anja kuwa di unwa ki ngana ta ti ta khwako te kyao ho be ta ti kwana eka te u kam kuri he mutu gwana mha klaus na ta kaya ha te ta ko ji popo a khanta hi tako jikami akanta he tako kwatata boka tako kwatata kau tako kwatata ane poko huni hok au kara huni ahojit asin tata yuwa kaha guta matako kwatet atata doma kwa ngakoro kota siyal siti tenu muu tata taba kwa gu ngum tata taba mta ngum ahwe guwe taba te ngum tata inkungu kwa zi ajia si koma hu gei no gei tamaga a gurina e gei kwa yita horo beremt ai gukwe gukwa ji no gukwa tswa mata so nge go ditemo re kwana teo talente zita khono tsane tse o sa se o di ya khwena te unga xa ke di huwa gara na nqom khwena me ka tene me huwa atie kana tlono khwena ding ku te unga xa ji waga nge ji demo re kwana te u soto ji te ka u ka ta ding ku ji te u soto ji aji tsun khwena gana u ji avaji a gana kwe gana ta khono je ko te mo ko nge Africa avaji te ding ko qongwa te ji tsu ane Africa mu ava no ana yano ka qogana u jenate qongwa kona te u sitamaga tsane tse u sa thia kona South Africa ke nga magwate te u avaji u jeje no nge go ji tsute di tsakisi biesa gaiti si yagwe tsa atanqoma ko ha ya thia kwena a jesa kya ten kwena tsaki ya no tsa me ya nga ndi ko he tie tsa hino berem tsa ati nyama ta anwini go ji tsa to di atimiya kwa popo handi ke he go ji nge tsa eska te monte te tsiya tebe yo tsiya te tsiya tebe tsana ji tsana mqima nqume chechere ji nqume enu thak eji nqume a go di tema ho ta te sweta ti a go di nyama go gara sen sweji ke ta ti kwana ka te tse tsiya tebe tse ji ka nta ha wo kuri kho ji ga ji wo kuri ete nqa chem ba wa tsiye te se go ta o kya o khwata no a go ji a tsi ji ke te ta kwe kho a go ji a khwena a go ji hi tlo ka a khwena ana ke tsa ntse o sa tsheka ra khwata go sweta ite he ya khwata a go tshweno a go tshun kona khae ja ta magakom nata ja o ka etita nce no thaya nda o kwana no thaya thome tita nda o kwana chechere ka chechere tita am yi go a dzi tae no am yi go a dzi ta go di mo te ntse jika dan tshrupi jike khaji o ji nno ma khwa hinye tien ko ta ko am ka te no a go ji te u go soto si o ke te tu te u tswan at o nkara swera makana te u tswan ta makoma go je mo wa a nata i kara te ko baita ko na te khamatata ti do te te khwedam ku i khwete ke hambe kwa ku go he ise ma ane gukho a tsa si tsiye tata masolang tsa khwedam a ku yeteno hambe a ke kwa ku go he chechere ku i kha ko ka chechere ta ta khuno te mo te kwa nce ngoma ku tata qite go si u borohe ti do te we tsa ntse u sa thia khwete ngoma ku ta go e tsa o karata ta ahe ti do te kwa no ono tsuna tsa o karata ke ntate mo ko ta te sere karata nakwana ka a go jita magange a go matino sweka ta go note u gara ko si diware si tamaga a te u gara di diware te u go di endle ka driga te u go etin he tsana he ye u tsi he no tsaba he ta nge dri go ji tsa ntse u sa te ke din go jina a go ji yama go tako te ka ta din huwa ke ti u mu khwena mu go tako a na go do mudahoma wo gara da makati mete mudahoma tsaba yo qara go nna ta ga se di giano a ire na ta giano a kwe hejeta no ndi go giano a te ma tre kareta na a go di tshwande ti go swe nga o ta ma tsukara go nna nga o di swere ma ende go nga o a te ma tre kareta so nete u soto te ti si o tsa ke te tsheka kara ava city i se teng ngwe mki gya go tata maga te nyama ko ava si te dom ye ko ngekuri hesino ngekuri a September ta te komno a go jete ye guru karo tswaji kya go tswaqwa kom tswaqwa ta a go jete ye guru te ti do wate te ki nge go jete a go khwetwa ofu khwena nge go je Saudi a ro go ta go nyoma ten khwena tsan tse u sa te ki qara gwate no ti do wate nge talente he gwanamga nge u khwena o ka siya tabe nge go nyom khwe ga di to ono subuna e kwa na ka tsa a nge tsa ka gla tswa di ono to wate la magado ta ko di to ta ka tsa ntse u sa ta mara ti mie de kwa tsa u sa tsa u sa tsa u sa tsa u sa kire kwe he te nya ma ko kam ko a ta ko di to ta ko di te tsa u tlo nge gwa na magati do wate kwa na nge tsui ha of tsa mta kwe a bere na kwa ta ya mo mo hi ana ta kana je ko ta ko te ta re kare kana u tsamsi o tsa kita Hona ten siyeva, kowe ta hona nyeha FM siki garo ngu, ta inyako tuan kodarati Marcus Jetembo mseta, kaditutka ate ana kwaha, atualfo mkete kwaha, te siyeko tragwe.
1: Please sound for all the ladies in the world, you know what I'm saying?

Antante komate ngoboma kungokota koborok emchwa kherina kota ote atamima ate anka ate si anja antano berem tedi soto ate nyama khwata namote kwana eka ate u soto ema ata inkara dikhana namona ko kainja ate kota ote kungota akwana ke hinti ote tamaha te Tamahuat, quakwa, aeta e kara, tenguia ma kotauk, eja te kunta tim. Wanasi ke, gesi ate moritino teki, kwa, kwa, eji ti, tuk eja, hambe te nyakotau te ujoje, hiaguk eno, ahoje te kai kotauk, eja mo. Nata e kara, te ahoje seta, wana kwakotako, eja te kotau te kumakota. Atiminya kwaha. Tido wate tako hoji, anteusa kugu. Ahaji tuan hokotako hinho ahambretan tuan hokotao ahoji keja te kotao te hi atako hoji antosa kogu nakwana ke ti doate te nyama kotako hokaku na hinti unga hoji nyama ko hinsen ti doate ta kuk etwat a ta kwa kum akuru na ta kwa se kotao kurina kwata sikano hambe te nyama kotao ama noji a ofu ahoji a nge ukwen ki kouto kotao te kaya kukaji nge ukweni se ta hintu te antwen kara kukarata koto te jao tiyo nge ukwena nyama kotako antati ahoji a nako nge ukweni nyama kotako kaya jaha nita magwi miya kotako te di chirika ata ikara miya kotako guye kongo kaya jakunkwa so nge koji itemo adekwano ohi orokiri akwananka hintu te kao nge ukwena a tu nge ukwena kaya jaha guye kotako te uchirika jekunkwa temo ayaki yare a te hinye kohoje te kwan a klau kwa kwe. Hautu tamange cha kwa korata jawa teno cha klau kwa kwa kwa mwa. Nako cha miye kwa siye ee. Hautu a ti ngwe kwe kwa ati ngwe kwe ti kansa. Ti ngwe kwe kwa ati ngwe kwe ti kansa. No a ji ite mwode kwa no te u aneshi oka. Te u kwan a te klau kwa kwa taku mink e ji. Si aaa. Ti te hino ti chechere kao kwe. Ti te hino ti ngwe hoje hinye hin kwe. Nga kwa da sike ngwe hoje a hin ti yo. Te te o tsai ki kwoko kaya jakung kwa nanga te an soto di kiri soto o hi oro kiri amortino soto te di a te kwunya na kota ko te wokuri kayo te di soto kwara kwa hate anu an tsu sa khana o te kango te utwana a go ho ahambe akwana ka hinti yo te utwana a te ngwa go bo te di soto kwa nanga te utwana a te motin te soto ji angie ngwa go yana kwa anu te ana kwa singano te udam si te kuika te ngang esika te doa gobe tinta te mo te ngang soto tatite te kliye te hoji te u gluji cho ngang e te jao ka te ji an hoji koyo te mo te a yi kwa kwa i hoji a te jao ka ko hoji koyo te ana kwa ha aji te u soto ji no an hoji an te an te usa te wa e na an hoji te ungori na te ukwana tate kata ti na ko te ukwana a te kwa uto wako tako mo na ta i karango kaeja te hate u soto ji kwa uku wongo ta hindu te kwa u nga kwa nanka te di soto am hindu te ngam te di kam kuriho am na kwa hindu te mo na ta i kara te kaeja te u soto ji seta darana kare kota te ko kuwa ngota te mo de soto ta te te ho he nngwe ska ta ma te ki he tse ke nka o kara te u dam si nngwe he te ku ye kwe nngwe he te mo de kwano te u an o hi o ro tse u di soto te u dam si nngwe te ku ye te te u an o hi o ro tse u soto he nngwe ma kwana ka hi tu te u tse u soto he nngwe sta ma kha te kya o ho ti hi tu te e esenka hi tu te kha ya kha esenka hi tu te ti ya kwe di kha ya ki o kao ha o aruna tinge kwe te anava ni se cham kwe tui tamahano darda dare ma cham kwe kwe na mga kaim ki mara cham kwe tui cham kwe tui kwe cham kia inkara ko cham di kwe dama kwe wadanka cham kia te we buru angu sa cham di kwe dama ki na kwa nanka kwe dama kia inkara kwe kia inkara ko tao isi tia hondi nga kaya ki ngu ka chaha tamaha disi av de temo de teu wese na honda mtamaha hampe cha a aroka goho cha haa ki kui chari dam angie cha uktam ngie klao dri haa kono kui ya kota ukla kum kunu kona angie no cha miyegu ya ti acha koma kum kum hama adam he ti kui ya korata ata koma kono hara hara ti ta ata ikara te u dam je te kui ya kota ko kia inkarok eja te kota te kunko te an te u tiji te u ye u tiji
teng eska ciye te ciji te usivingi ciji te ukana ciji anko je te ukwan a teng laman de ukwana he maca mne ciji ciji kore karita nende ukwana he mne ciji ciji kore karita anko je te mongo ta te ukwan a swerema tako nge nge wiki nge kute mua te dua ajia te ukwan a te kla utoko mu misi mui te nge nge dua a ah ngandi dwa ngandi khasim hima ngandi khoma ah hiye ko dwa ah ah ho je te tle u tota ti nkwana ka te u tswana u kha dwa ji a ja o ka yaba te u tswana u kha gandi a ja o ka yaba ndi ho ji un ho ji un matane sa kha te swera mai se kuma ngem ki kubwa kobe ta maha anje makuri te hiya an qatsi mo ka kuno si mu mu am ka mu anami nxa ho tie mama nxa hi ho inqota nxa ho tie ta ba nxa hi ho inqota nxa ho baba mtie nxa hi ho inqota ta a ho ji a te ma ko ta ko ka e ja tsuka ta ding nxa kwa ran ki te u soto a hi tu te mu te ki e tsa mu soto ta ho no te ti do te kwa no boro ya gwi no tkhoro kha te tkhoro ko mara te swe ko be te tkhoro na ko tkhara ho no te u soto ji nde u kwa na ka nxa soto tse ki nxa tkhoro mu so bo he ti ya ta na mo tre karata no hi tu te nyama ho ko ta ko swe te usoto jike te namote hoje no atimia kwa kha ngetieke no khoe te koma dute uta khona ngwa kite ko ta te ngwa garata hi ngwa na ngwa sa kai ko kara khono te gara ngom khwem a ngedwa kwa I khwexo ngom ta khono ngom kha te mo de kwa nce ko hoje ngom kha am ngwa mo kha kara ko ta te ngom te uta khona seudia na teta te uta khona khuwa ana ko ta teta khana ngoma e go je khana a khan di kawa ka ndi go je khana ngoma teta nga kwana ka hintu teta maga te ata I go je a e ja te kuntwa na ko te u dom a soto si te uta khona we na ko guya e ya ko ka e ja te kuntwa kwana ka tsadi soto a tsa hinya ko kya o kha o ka hambe tsadi soto a tsa kya in karo I ta tim soto te de hintu te kya in ka soto a hintu te de te ngam soto a hintu te de te jao kara ko tao ka e ja te kuntwa kwana ka tsadi soto a mo tin tsa kya o kha hano tsa kya o kha te kya o hobe ta tin te di soto a te di soto a hintu te ka e ja kuntwa nanga ta nqe a soto jite na mota jimu

0: kuma da kaya ka ha je oji aji te kiji na kiji ma teji nda kuri kwa ka shwa kama sana ko ta ko manja shi gubu shene ngwa e gwa ki kiji na hanya ta kutu mba kuri manja ha mu to ka mu ham de ko da ka wana ham ya kare ku shi ta gubu de ka ham de ko ne kana ka mala na ko ta ko e woti ya ham de manja ha nde kiyeti aba ki enja tuwe ngutu e chai go go shene huoko ta kuma da kaya ka ha nji te sonar greek ak ay maye geoji german ka tena zo madj te o kam grin ndi nekhan 50 geoji ka te ko de tsikan te ko la te o tiri ka hojon te o shoto ji ak na tri te hendi yo tri a nde ku je ko ma da ya te go ga khire go ve ay ko na te o dara ka tsika ken ya tax ka fm hon ti shebe o wa da ro ne ka skin ndo te ko ma da ya te na te o kam kuri go ji ko ma da te ko kam skin te o kam kuri geoji ak te ko ma da hendi a
1: Tanz der Barakwengo von Andara.
2: Yeah. Got the fuck out there, put all of it.

Cima xikhulina go a tukwengiwa xikaye ga gwana ngolo tama khwemu go bena ta ikara ku yiti ta ngolo cha ta maga nta sa kwa le ku ei cha cha cha ngano he kwengiwa xi yutsi e ye tanyo go a tiwa xi ane go xa bo gubi gubi ta ko xi u u tsara go a ha ndowe anda kere ta ndo teka khwe bere kya wa khabana ta ngwe nguno te koma go nji te koma te go te u tsirika go tsana xi jan ngo tsho ngo ra gato ta ka yema he ti piro mo shavanga ja o tla yeko ti ta ku he mo se mangundu Martin Edberg ta to a jorna ka ka ma di tlena mi biaka si ku ngadin di te komo de ji South African o ki ya ka ra gotia xka fm net ni shebe o heta go no nye ga ke

Dr. Victor Teya Tsiamate Chan te kekreta komate te Dr. Victor Hanao Chaniki Ankate si Baba Wai Tate Ata Tsiamakota Dr. Victor Hanao Chaniki Aha ya Hrihring Tam si Tamaha te morning tweska de Hata Kleha Tamaha te kekreta hama ntweska se tin amakotao so dri en na derta minute kwaji se ngekrahwa 27 minute tswadi atanteki brena kwa ngweku teki yalfriki tsatsa tatekansa nonxe tsesika te ha tswete u tsamka program he te se taka e jaqeta ya ha no te chan tsoqwa ta maqone qone ku karata ha te u chan tsoqwa te tsetse tsoqwa te gwanamkha ha tswa ta hono te u aqece chan tswadi ate tonga tswarata ha tswa ta atate qone qone ku kara tsweta ku ngwe nakwana ka darunu honatin sieva ko ta khono 9 fm skip nakotuwa ko darati marcus chetembu mseta kare 2012 irim te programme tsam ka khwenxe se te tsang ro hota te ke ha te anka te programme te koma re kwaga te u porisan se ta tuwa ko ta te u darana xa wa ko programme he porisa nanata te khan jao je ngama no te tabanata te dikutoko undo makota jarok ai porisan u jao ji sere karetam te koma te ncemuma anqe usa South Africa by forbial te cup start te khasim tseu myom ka khanwe kulo ka sitwaji no Johannesburg khasim tseu myo ka khanwe kulo ka sitwaji atang kulukas jikite TFA jiki koma Corrado jikite koma ko tsena tse morosane jikite mo ko tim anuka hisena ko anuka tim khojia no ncedi tenga qonguka hisena kwanza tino hate akuye hive kwana ka hate te anza sino jia hat erena ka hate ntate te te TFA ke mo te ho anza te khorobeta no atabe ngito tenya makota ko etati to ante qanqeusa interessant genugo te qanqeusa eredin gote e qobekwa ndi yar 2020 te mote a 27ste martim ki te qanqeusa adoronda ga erehi te nqa kwena urumende na nqasi u kuyeta ma kuibe dawa gicha ha muite nomboronga a covid siteki ya qanata tete no covid takete dzwanga hete ya de ha tlai hi moteto gona ta i kara bai thong tsara gwiqo ta te mo hi South Africa mko yo te ki tsintsi mateta dao ma hautu mki te mo ta e tseusa ki rante ma hambe e porisa ko ki hetsa mtsa a makatsa ku ndi ndewo tsa hi sa ku ndi cheka riedem ka tsa ku sasa ma hambe e tsahano tsa simoto gonta ti khoe kraga he pi he e koro itwa no koho no mborotwe a go je ga je tsa sikgwa ko tsa kyare a tsahano nge tsa kimbli he qara go 10 kilo size ye ke nga teno permete tsa se ta di police kwa ke da hinu tsa a permete tswa e ka tsa ke anti on the out se tsui oro ti ri tsika ke a hite ite ka tsupla si shoka ti permete ti ta masi se ko ti ke a ane tsa so te mo te na ta strict moteto a nngwe ma go itana na ta khwe a dikuto ko moteto o ke tsa go re karata no teta maha tenya mako porisan muteto je ata tegwi tetia oro porisan muteto je tek anse usa sobekwe ta huno timiete ve platform ten ki twitter timiete South Africa ki ten porisan muteto an oyin oro sobe porisan ewa huita kama tenu ya hua porisan ya ke hema temo ko ten tiktok wa ki temo ko ten facebook wa ki temo ko ten tfa ki si alfse dikha wuna na ta porisan senta kankwa kundwe koko kaeja kuma kota mara tseu tseu go se porisante a ka te he khana a te ta a te sa ka be khana a te di ayan mbunga di o tsa kaunte de ke a surino te a ka tsa tsuya ga ha tu tsa ka i khara go nge ko ino tsa a ka te a si nwe mo di kiti ha u tu di tloku a nwe mo di kiti ha u tu di tsa ko tsa e parkere na ko tsana go ta tsa ha u tu tsa ya no te ha o tsuye na kona sikati gara ka go houtu a tsana go ding khwetwe tse u sa balanga re ka go etsa o houtu shu u shu a he ta go ntsa o houtu shu registration number shu u khon sika a he
ke henga tsa mhosa tsa ntse o sa balangra ka hotu a tsana go teng kwenke tsa o hotu eng gandi ta in u tsa o hotu eng gandi mo sobo hotu Toyota no Toyota Ford no Ford Mazda no Mazda tsa tsa anta ti a go dira ta khono tsa o registration nomoro tsa o tlhong ka tsa anta ti vande nde o kwana on metlek ngiyesi acha ya mo cha o mota heteta ki cha je kwa tino acha polisa makama tetedi ka cha anka go ngandi nga o ikitie uto di kwaen kara tati ya hano hambe na tiye hutu enita u nge musobo hutu khasura khastrasi nomoro he nge akwana siki tse u sabalangara ka cha o hutu he kie hete iti cha u kwen siki kanka cha o hutu siwe kwa nanka hutu enina si uogo teiti ka a traffic department is yoka ngana cha go nomoro eno tharti na mogo ke ba nge hotu report iti he ta hono tsuji o ka tamatha ka tsuporisa na oka ta hino anta mahasesa cha o amukunda tswa dinwe kukwa a si gono a ka go ste go gwa tengane mukunda ke ngane ta tse hotu si tsa go ita ta meeting he so nge go di tsa ntse o sa balangara ka a hotu ga khoe kuriki tsa o hotu si mo sobo he tsa o hotu si o he tsa o hotu si o registration nomoro tsa khumwa ka a tsa ke ante de tamaga kwana ka mba pera di tsena tse wana e gobe tsa mba pera di tsa e si o ka ding no mba pera go ne go di hotu di o tsa ke by for belt te wana ko a tsa grense ke a wa te mba pera tsa wana ta di tsa o registration mba pera si e hotu e go hi tsa o tsene ke ding ta tlobote mara nne mtum ki local na te kuma te de te te South Africa mkiti dobe go mba pera di pita tsa wana na teta no khum tsa o hotu ke khana te go aya o ka tsa kyang ke re mba pra di kwana o kata nga kwana e ka di best e kwe a go di khadie on the ho hotu shu tswen he hotu shu u he no tsa o registration nomoro a go di tsa o tlhong ke te tsa o hotu tsa tsana go tinji u ji nyam ka kwe ta khono tsa mka kwe he te a si kwe a te ke tsa je go platform 10 ke se tse o sa insa na qobeta maga te antse o sa tla kwa go te o tswadi te o tswana te a ka go kyareka ku a moko saka kyareka thuku a moko saka kyareka tuya ku a moko saka kwe a xe ya kwe no te nceta do wa go se be for belt a kwe un wa hwa nye din lo ka se sioka ta khono nce ya ta nce ya go gere ya kyare a ku mata no kiare se akunwa ta teiti o tsa ke si ya tabe a sho ka nga wa ga huwe hi sena hwata tenne ka tin te te kwa te a khwesi ya hwata ha si a yo ka te ana hwa ya si a ikho mo ka si ya hwata a ikho ma ka te ta kwa te ha mkhwe henne ka darana ta ka kuri na atinta ta hala am khoma tsuno a si yena hono uwe ga ma ya monde o kire he te ta kwa na ka nqekhwe ya khwinya na hwata a teiti ke barem te si ko si egwe o ba ga khwe kya re ntame eng ma tsao ka se kumbe a a si khuya tive so na kwana si ka tse u sa balanga re ka ngie si a tso to ya 8 fende a khwe tsa je khwata a tse to kitano te kuri ku kuri ku te tsana ko ting ku te te tse na tse nceda mo ku te ise tsa ntse u sa kiri a he ta ba ga kwa mana ga tsa ka go tswa a mkhoma of u itse tsa a ngivi na go tsa ka go tswara ta a mkhoma tsa kuri khwe of tsa a ke kwara ta no ga tswa gone gone ke ga o brenda di tsware ke a ore nde uta e di na ga e tsana ta du si re sweat pa ka tswa du si khiele re re tsa go tswa e se dire no tlabo a ya ta khiele anta e go di ke ka mte o tlhoeng ke tsa tego a tsa so lang tsa mkuri ma kwara ta tete a tsai ke je ta ka siu e he ke he tete te anta ti kwara ka nngwe go je porisa na kwa go go je na ta e re ka re nde go a je ta ga mtla ya ta tete of ga mkwara ta tete tsa o tsae no nngwe go a te mo go te o tlhoeng ka probiera na go ta te tleo a ba for betati minya kwa kyare a kungwa de tamiya ko kung ku chinga a kungwa de tamiya ko kung te o ai kwena mutu anta tina ta ikara akwe jeta khurun musisire re roi musisire dosi botore esi botore a go di tsa ntse usa balangara ka kwara ka enlegteng je obvious polisa na kya go teke ta khone nye go ta temo si kya tswa e go kwe a gwi go kya tswa e go nge sao 3 ha so 3 ha so tsam ha so 4 ha tu mo di tino 3 di kwenya go kya tu tswi ha kwe ha ho tu mo ha mo e ve tsa mo e ve ho tu gwi no kwa ka ti on medlaka e o na go nna ise ngu wa khwata registration nomoro tsa mo go beta maga ha ho tu shu u ga he kha khurun ha ho tu he gwi ha nako anka 1440
Toyota and Toyota, Mazda no Mazda. Registrasi nomoro tsa mo tabe ngu kwa naeka. Na una ta e muso ho tura bakire tukarare ata e. Mara tseo sa balangara ka khoe. Ho tuwe tsa ke khaeno kwa manaka e tsa mo ta ti khoe registrasi. Registrasi e tsa mo no tsa ondo ta ti ke he tsa mo tsa mo tsa ondo. Okay nwe registrasi ho tuwe ke tinga ke ti khaeno tsi nomoro he nwe ta e tsa nomoro ke he tsa a nomoro tsa memory share. A ho e nsa na te te ti kana tsa anka e si ho tu ngare ta ira registrasi nomoro ti mo ta NC na NC GP na GP CA na CA a go tsa an tseo sa mo ta ti khoji. Tsa mo go ta o kaija nka ise na go ta o porosana a ke a go tedi ka tsa qhata ding go je anje so he to te a go je mo go ta go te a tla kwa na sika te a nne mo mo ki a tsa sho ka hinsina go go je a mori tine te ki ya tsuo te tedi ka no te nya go a sa si te ki ya ba hinsina go a ga go heta ta go no te mo wa gwe nne mo ke gunka ku a ding nne mo mo ke ti am khoma tse gwe 20 ga kuri 18 kuri 15 kuri 16 kuri gqecwa tie cha woma te no cha ti kwa gwe 100 days na rane tui kha tui kha gqecwa cha ti kwa ti gqecwa ta me ka ri kona ka di miste kunka ki te tlo go di gqecwa di kwa nae ka nwe kunwa te khwena si jao ka sa kya go nna ana ja han qete kwa so mjao ave khana a si jaro makagwe ngbebe di jao a si te go jaro makagwe na kwa na siki tsugo kwa kyang kwa teno mi tsuno ha mono ye natare kare cheka ono da khang kuri jehang para te hang ma ko kuri kha khoe tyo ha mi at 17 mi tsa hang o kha im bai ya tu te kung kwa te ku ha ka tore tin ha ti ka kwa ni ya nwe wa te sabe wa ku ngo a ki dwe ki sabe ki ya no kham ka qobe sa sa si tsone he ci da khono hangwe go se asa sa nki qonka e qobe tine na ha mind ya go ha om khie go re ka asa sa ngo do ro pa ka ku en go si qon ti ka qwe a hande wa ka qo ti black label ga ha black label sa tsa mtong go ta kha kham manu si o ka kham mo te go e kham sere ga he a ki ha se ta gu ya ko re ya ko ku ngo che ha do ro pa si o ka ke do ro pa si o ka si no ha si nga go si ya e ki nga ba wa ke ti kana ko asa sa mo so bo he qonsa a date cell phone ka khama qama te city ya tlhaya nga ne tsa iki no cha yano cha mtuta ka iko na ama yano ama nta a ha nta ya nqako of sawa of so la nqaka enqe ho tu shu nde ho ya je gore gwano nqe ma team ho sen ma to wa ti si wa go nqe ho tu ti gratis shoka ka i usa question kara na kwa na sika nqe mseta so ku a ki khatsa a ki so twesi sen a tu ho tu ikino so 3 kwa na ka 3 ona day sen nqe ma phone sika ga kham ki debit debit nqe eso kuno so ave makaso kuno tre kareta ama ho tu ki khomta kano nta kha nqako ka a tenga ndi ki xa e go go tatsa mdo go gata kwa na ka herita go nqote ko Johannes Barge singete tete ha ango si ho ho nqe tanka se o ta ya makohoro no ya e go mqa ya ene nqa a kete no tse ka enqe mtema ta khwana Mosambiki di kha kwa kwa kwa ho di shino Mosambiki ka kya o tswara kwa tie fi di kita matemo ta te Mosambiki ka ntse o sa kya o tswa e go nwe ga tswa go ne go je nqe mwa go koro te tswa eno ka ntse o sa porisa kwa wa jo kwa go koro ga wa go mkwa nam ka Mosambiki ka si kya o tswara go no a unka tsa si te kwa si a kwa ne ka te tsa ntse o sa tse o se nqe mo mki gqonka ku atita no a go ji anyam hamu watana kwa hak kai khara ko berena tuno hat a shoka kunwa kwa te ka ha ya a hotu hambe te o tsuye hinya ko ta ko ha report ye go tatis amyam so go yeta mkoma ha ya e wo go tatie police aki so aji te tsantse o sa tlo se ntatiji ta hono te u kri o ekinwe tsika mso te mie go no trespassing ta na mie ko go ba ifobe te mie ka go tsumkom di yarte tsumkom kwa nwa kwa nya te no private ta na mie private anja anja o mori tino di khama hambe yo cha ya orohano cha angwe si cha urtrie na kwa no moteto he ko wa te tsumkom di yarte of tsumkom di chara of tsumkom di ngawa di khama ana ta verega nta ga tsa tsangwe na kwa ka te mo ngo te uta ko di tse a te ku ta ta ntsu di ke teng te ku plus di ta no kwa tata kwana ka khantwa dinga ke tse e tsana go ita nta ga kute no nne go jete mo go mo o re trading a tama ga tse o mboronga ga ba ifolbe le nne plus mte o platform 10 ke tama ga nta ga ya tsana go ta tlo eta hano tsa a ange te a o khwebeno
ur tree na hwata ha aji ur tree deng takte jum. Ahoji, porisa moteto kik ankeusa kom na kwaneka te nyamako dorok areko porisa nseta te jarok areko ta temo. Nata ikara te porisa na guya gore kare. Renata ikara porisa na te guya gore kare ta. Hona ten sieva, o takuno nyeha FM ski tuanko garungu. Nako darati Marcus Jetembu mseta kare tukta te anakwa 12 kata simino te ukharika kamkhaya. Samkumbi into te cha te take ejakun kwarma ko Messi ay jeke kluwa nga cece

am no ai em ai te wa am ha tu tru ha te am no si no ko ho ma un ni ya cha a ta ha kwa te ta he am te kha am ma ma na ha tu tru ha ai a kha tu te a kha ma te kha ba ma kha me am nem ho mu te ma kha me ta ma na ha tu a te wa ti ma tru ha ha ai a ta ha kwa te ta ni ngai ka di ma te o ka nga hambele khwai a ho te nta te ngai ma ngai ta ha ka ma ga hui hambe an bai kwa te kam ta tru a kwa ngai ka la ka mi te ha te u a hui no ko no shi ko ho ma ko no ya ngai ki hambele khwai a ta te tu kwa ka ma hi ka ya te tu kwa hu a khwai a ho ma ra tu kwa ka shi na a ho shi ka ma ka shi no ka mi na hwa ti ka mi no ti ki che ka go le ta ho no bele ka m che ka te ha gu yi a ho ma te ho ya ho i he cha mu gu ya kwa e ya la i he na ta ba cha mu ki sho ya go le ta ji mu ho ko ka ma a ta cha ho ha ka ba e kwa ho ta he ka ma ta ho no bele ni ta cha kha ni ta ho no bele ni ki cha di ha chi ti a cha na ku li ji a cha ti a ki ko ho ko no bele ha he ti

Ngamcha nama ama kuma ngemho eno ngem lipumba ama eno jam toho.

Sanma te mako tako akate isaka tate te mako ya khiri khiri ngwenu ngwan sanma di khana miete kanja kwama na sesi iri kwama na anja chakte tati di anre kham sanma ono cha ku chanre kham sanma gwa ate ti tri hi chanre kham sanma gwa ate ti kaya pasi chanre kwane kate akate isaka 6 AM ta tsanma te tsiemako ya khrika tena tsamengce ska temono ga siwe se ko ta yalfo amako 24 minute tswa jeng ya kragwa ha te o khuri o program se tswa te khekwa gwa ha e ja qwete ha te o khuri o program te a ka te khate de te tsuru bere khate ri gwa ti atate ana ko ta te khamata te de ta te a ka te program se tswa te khekwa gwa ha ata gwa no go te ka e ja konsan te o khuri o program ne programme ke tsamtsante ya hiye qoka a chenge wa tamano chenge wa tamata twa ko ta ka eja ku ta me tswete programme nce te mo re kwante ka tswete akwana ka hintu tenqa o ka hiye qokwa ga te o ma ise bed tamaga te kweta na tsetse ye em ta kwana ka tse go hetsere ye qobe tsa ye hetsere khaye te ke tsere ye qo tse go e gwana mo ga qhwasi na taka ya ga teqo ka kwana ka qoma de kwedi ke ntata gono di ibere ga xa se nya mako ise qoma go data maga anta hinye qo kwana ke ise gcine tama ya nqo a tse ke ne di ibere ga xa se so tse tama ga sensitive no ke etsa mxama a qo ga mdi tse ke go a xama go data kwa gate u tsamese ya gwa gate a ka tete u program se kuri o tsamhe xa kwana ke ti dote kwa no nce si u te a se si te u chirika soto ngwe mangwe makwana ka tsa ntse o sa interesting ncito te tsa wa ke te ta tswa te a tsu te di ta khona te a te tle u tlo go ta ko a karata huji mara tswa na nce tsi ye dena tsa ntse o sa ta dam jika khoji ankara kota ko kaija kumote ana ko muwa ko tien kaija kumote na te ukure o program siki ti ya ba te te an si ta ko na te akloko ko nga mata ta ko ho a tswen ga gota no ko ho di iya ki te mo ko te utswana ntse mo ko na ave a ko ho si tswen ha kwe dam sika nta ga a mo no tu a kwa dam tswen ka sure ki ga mko ma hi ka ga tse no a ho di te utswana ya ma ko ka senta ti ga te ko te tlo ko to tlai ta khono te u yiji te yi anta ti ya komo te ga te u yiji tswen ga te tsana go tsa wa ke te ta tswa te u tlona te te go te shwere ma ko a karata nwe ma yi he ma ye ti we o te ti tsuno 5 ka ta masikara go je ke ta khono te kom ta go ntima tsa mka to ehe ti gona mkha gya wa ta leise ange ati wo te u ngwe kwa wena te ya ma go ta ka senta ti ke he tsuno friday ga tse ke te ka senta ti te ungwe kwa kwedams kana tami kore kareta ta khono nge u khwena no ta khwena ta yo ka te ma hokota te ungwe kwa te mburudam ka tihe kwa kwa kotako te udam sika te ma kota tiye ko kaija te ko te ko no hintu te nyam ko ho aki no tsan tse o sa to a ki a ingo te yo ka hango cellphone khara ko yo ka hango te airtime khadino tsuma be ha ki tsuma telephone ha am no tsumta ma tsuma nya ma kombunga na swena a ka si tse ko ho jiti ha no a tswenzi a ce na tsuni khwena kom so a ji temo re kwana ti no nci ka nka mko ho ji khaji a ti tswa ji ce no nge u khona nge nci te ti cecede no kom so ya temo te khweda ma ka temi ya tsosi kwa ta cede mko ho ma te a di am ko ho ma uli fandita to tiye kwe pasen dam sika ta khono kham ta te tiye te mko ho ma ti na am ko ho ma liu ta to tiye kwe to u dam sika gara dam pasen kwe ka ta khono kuni ta te tiye kwe mko ho ma ti en kuni hen ta te tiye kwe deiker deiker ta gara dam sika kuni he tiye kwe kwa dam ka ham to pasen dam sika no kwe dam sika kuni ta khono gyeng he tsa ogwe gyeng he te mor ka stien bokota a kwa dams ka tikwe no gyeng ta te u kwa dams ka te tiye ko a khwe ta khono te mo gwe karahe karahe te mo de kwa no spring bokota tikwe mara te u kwa dams ka no ara ta tsa qim ta khono tsa ogwe ngiave ma ndakitwe
Camille Pertere na takiko njawe mati di dote ono Camille Perte taha njawe makweda mka njawe tahono Camille Perte ta klasendamka te kiekwe tahono te nde ukohoe te kibere na kukohoe te ti dote kwa no na ukohoe te mwango ake ndi te gyao kumuwe mako ohoe kwa damka kwe kweshna ha ankoe tinghe chita te kiekwe ya chita te kiekwe te kiekwe renoster ta kwa damska kiekwe chita kiekwe kwe so ti doa te kwa nungu ati program jite no ta koko kwa te aswere mako ta kukaija te kuntwa no te tamate ukwa ntama ha anta ti ho ba olifandim akana kwa ta kiekwe nte te anan kwa te anko akwe olifandita so anko ji ante mo before bet blow vala biesta kwa kiekwe te anan kwa tse ta kiekwe kwa nge ati ngebe te beno tse ma blow vala bies ta hunu tsao ma buffle no tsema no tsao mata soma tsui iko gatsam iko kema mara gatsa u tseusa kwa kuno nxa sa tseusa kwa go ha mara ataga nxa tama ata tse ma iko ga tsao mtama ga ino temo te tsao ma buffle taki ta khono tse he blow volubius taki so a go jengo nge u khoto tamato a ta tie ba khwedam ka nxa kwa dam ka nta tse ko go ba khwedam ka nxa ta ikara tikota so a go di a tenya makota te classen kwana ka tsa ntse usa balangreke ga go ju a he kwana ka go tsa muwa ana go ta ka ja tsa ana go tsa teno tsa ntse usa tsheka kwana ka u wa ntse tsa ta matsa sinya makota tsa u tswan a nxa makota ka ja te go ta te ku ntshwagwe so a di kwa sa senge go go ja timi ka ten ta go no te kyara sna go yanu yiji yi anti de ti an gobe mburu wa damu kata makhano kwa yi ji an ti koma hi kwe damu saisi yi ji haji an ti to kaija an karakota ukunta ti ingi ukwetuwe te uwa kwa khayi ta ki yi he ti tini gan yi khayi ta khono karati ta ki kwa yi he gan sa soma khayi di gan kwa tini gan kui khasa khayi he karati he ta khono gwa ta ki kwa yi he te uwa kwe kami yi he chayin ta nuk an kha kha kha a yi he kinduro kha kha he kha yidin aro kinduro ata kini zan kha gwa he ta hunu ko ta min ko yi he din ko e cha wogu ko e cheka som yi no cheka kara tsewu kara tsobuwa kwa kha ita maha ko ta kli ko yi he ta hunu cha wogu tewu ta kli ko yi he tewu cha wogu tewu an tsewu sa kia wakara chiye kwe marasai siye chino si gaba kwa yi cheka som kha te komare kwa ano angi mkhom he kwe utame te yi he ta kono aki kwara kono cha uwa go ngwere ta kwe te yi he ngwere kwe kwe usa yi siye kwe ta makano ntaka kha siye te aka yi kara hinki no sinu kunsa yi kwe guri mara kwe usa guri ya kwe ngwere kwe ngwere kwe nta kha kara ha kwe he kwa kwe usa ngam ta kono cha uwa go o ta kwe kwa mi ma o ma ohi oro kom di yi a cha guwa ta kwe ano nguinha u ofuti makokuri ngwe tama makongwe akan kwe o a nge tak sakunu kara hitu tsai kwa hino at ikamets eriye kobe ise nati baraya tu tama khatseribe ho ho sina ko o ka tsana kwa ntsa ntse u sa je go ditubu ye se gobo kwa tsinya kwa gobo tami te no ye o tse a o a nqoma kwa so o ye ayo sa khom ta khono tsa wo go ngiao ta tsite yi he angyao yi ji tinku te koma kwe bobo bo hetsa ntse o sa tsika ka mara go kinta tsite jara ha tsa nnam ha angyao kwa oka ba he ta khono tsa wo wa go etsu yi he ti mutata ta tsiko yi he ata ga tshwara tshwara na i yi ga ta khono tsa wo go tsu yi ji tinku tswe matsa wo wa go tsuno tsa ntse o sa thia te koma qota a khona ngqete a hana doroka te ta ita mahana te doroka ta hemba ifo bet tsoma ti ti tsiye go be nqe o yiji ti tsiye te nqe som yiji a nqo je te tsa ntse o sa a te jao ka tlo kwana e ka nqe som yiji a ti nkuji a ti mi ka te ti mi ka te ti do wa te tswa sa ise ngise a ti uru kere khwaena ti mi ka go nti a yiji a
kicancewisa qhomkara tekiteta ji tetsawa kicancewisa qhomkara moqo yiji atinqeten ayiji etemo ngixo ji temo de kwande ukwanave no ya cwaba he cwaba yihe tinga cwaba yihe tse tedi tedi chirikad oki tse am tse macha akhoro khono tse cwaba de an ohi orkiri ta ko kwa kao khono berem amka mukoham akyae drapa makyae mukhom gondo tama am cwaba mka kyae ata kwana ka cwaba he an tseusa khom di tse mo so bo yi a kaya jaja o kaya kotiko te kunta so te mo te te uho ji ak tun tiki ya yi jita ma tuku je an kwa na ti yin a yi jika jao kaya kwa ji nde hoji a yi jika jawa kwa rekarata akwana ki an tseusa kiri nge ukwete tama hat awa oka kuwa ta teti kano kwa uko uko an kaya ngati hengandi yi he ta hino a yi he tama an a yi a yi si uwe mono na wana yi re re wana yi vere karata yi kara mono a siya ba ngu yi he ata hanta kona kiyeko ba ngu yi he ata hanta kona kiyeko ngu hoje te tuesiku tuesiku ta ti te usoto jingle jingle jite nga mayo te chi twarata te anataka ya hati yi mosobo jengesi ate kiyeteno te a hoje amoku karako tako kaija te kunta ti ona ten siyeva o ta khono nyega FM siki twa ko garo nu ti Marcus Jetembo Mseta kare thuka ate ana kwa ga 12 xa mane kwa ga te siye ko ta o khere ye go nna matsana te ankate buya ekhaya cece Mendoza buya ekhaya

Sivila featuring Zuma te Tiamo Anka te Chan te Kikan te Nama de Si Jehofa Tate Ata Tiamana Hanao Chaniki a Hering no Tammen Tescatemo no Yamako Yalfuet Tako 44 minute Quaji and Yakrahono 16 minute Quaji Beresana ha ya taking me ku te koman kwaha 12 riki te kan sa hen ya ti uruna ku yi kwa di teta kama te di anki te mu wa gwesi kwa uhe ti kwa uta ki te yi he a he ti ta honu kiara ta ki te yi he ti ta honu ke ta ki te yi he ti so anji teta ti manu ki kan te kwa ha ku ji ti kai jato se ta nga kwa te akwa nanka te ku ji ha ya tamaha tete ko tao eja to anko darana kare ko kongo ngo khoje ata teki subukwa yedi tamate yenko ango khojin te uchiri kae ke wen no khoje tin ko je te moto ata tin tlenyana te si beti gwana mha vie ke jun e kwaji te nyam ka tse macam ka tse ma e kwa se uko tse ma e tate yana siya ko kherina tin kunga ojiki gwana mha te tin ko kong kong te aho ji tsate tsa tsara khona bara ntete a ka kwagwe na ta I kara to ya hare kare te u e ji angle ko ji no te u vie ke ji o tsa ji kingle ko ti ambe te shunwa we wa go ke kwa nka tsa ntse u sa ndiro te ke ta khona a tsa mnye ma ko ta go je tengle ta en ka je te mu re ha tuna no mi tsui tsa mnwana a he te ko ma da mara na ta ma ataha ngwe ko ha tsui tsa haka of mwana haka disokoro ajete koma kwe ta damka ngana ngwe ko ta ka ija kuma ko ha ona ahete damre aive kwana ka te somana na mana damara na ta te u damji somana tsuika unske unre aji te koka te tare ko ta ka ija kuma kwe na kwana ki ono te ate itis o tsata mahate tare ko ta te muota ntate u jana kwe te tare kareta kujiha kukwaha. So nga kwa nika tengu jika yama kutao kai jakun kwa sahinye te jim te usoto jiki te koho jitwa aje kia ha nuhi jitwa aje tito ankara hano kuji ate kama te kwaha te teko kai jakun kwa rako kuwangune ya hente kadangwe Purple Moon Dreamer takite nga unkwen kitu te kwa makuankasi Briefy and a Bottle. Take care.